0: ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Davidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon Olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu Olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko Olowa Olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni aabo je ki a wo Isaiah ori keji dini ogbon ki awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro Olowa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele Olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi ye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won fi se asa won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won o ni farapa won gbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won o ni o nso ni yin wi pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko we pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yin ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon Olorun je ki o di mimo fun wa wepe awon wonyi ti won ro wepe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wepe ki yo de odo awon nitori wepe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wepe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fu o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo Olorun ti koronu pada bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo Olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye Noah bi Noah bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogun ori won won so wi pe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o se se ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o dajo we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re Olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun Isaki omo mi e ti won iba fi gbekele Olorun ki won ki o je ki Olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won Olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo ki lo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigba ti lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je wipe won ko ni pe fi aye sile e ni olorun fi kilo fun a wipe ki a gbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti a njo ti a nyo awa ti a nso fo olorun we pe adupe we pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je we pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so we pe awon aye loko ti wa won so wipe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a nse sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wipe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wipe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wipe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun
1: bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt fun iranlowo kini se ti won ma so kale lo fun egypt fun iranlowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbeyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ko lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe koni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun omo israel wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si america ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si japan a lo si tibi a lo si tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni bee ti a ti n fun ni ileri okan re a maa bale a maa so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori bee o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wi pe eniyan la n sare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi n rubo won a ro wipe nitori wipe awon n rubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wipe nitori won se sara nitori be won ro wipe awon o ni igbala wipe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wipe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo e je wepe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a simi le olorun patapata ki se pe ki a simi le olorun ni owo kan ki a tun simi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a

0: kristẹni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dope kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didope ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idope ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa eni kan si eni keji re ati wo pe ki a ri daju wo pe a ndupe ninu gbogbo onko wahala ti a le ni abi nkan kan ti o le ma sele ki a ri wo pe ni igba gbogbo a ndupe loni ni olorun ti je ki o ye wa wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi abati di atunbi we pe a nfe fi ore ofe ti a ti ni a nfe fi han a si nfe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi ati n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe afe je ti olorun a si nfe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa je ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je o ni igbese aye wa bi a o ba si ti ni igbala ki a so fun olorun we pe ki o gba okan wa la ki o saanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbese aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o si fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
1: CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju. Yo mi se wa. Yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo si je ki on ti anka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi. Lati se awon to ye ki a se. Ki a ba le je olugboran si awon ohun ti a nko. Eran wa lowo. Ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore. Ti o wowo. Ti o si po jojo. Ni igbesi aye eni kokan wa. Adupe wepe ti gbo. Ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a ki eni kokan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba koko afẹ ki o ye wa wi pe ninu iwe Hebrew epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a tin keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a tin ka ninu ori iketala ese ikejile logun titi de ike dogbon ni bayi on ti an ka ti a sin keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won ka lai ni arojinle tabi ti won ka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa wi pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onkon nitori jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afin ka nisisiyin lati ese ikejile logun ki o ma fi oji o ba lo bi atin ka emi sin be yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko siyin emi gbo emi mo e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Itali wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan wa ka looro nigba ti a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti a nka won yi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aya agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ri oro be ti o so fun wi pe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni o ko eko ti o ye koro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fi n gba awon kristiani ni iyanju wi pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi ti n sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lẹyin naa ni o wa n so fun wi pe oun ni ireti lati tan won wa pelu Timotheo nitori pe Timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi a ti da sile o si n fe lati wa si odo awon ara Hebrew bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokanle eyi je ki o ye wa wi pe bi o tile je pe o ti pari kiko iwe tabi epistle si awon ara Hebrew ise iranse ko dopin nitori be ni nipa eyi ni a tun so fun awa naa pelu pe bi o tile je we pe a n fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu ṣugbọn eyi ko so wipe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wipe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o ni lo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni paulo ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o n ko si won o pe ni oro iyanju nje kini paulo apostoli kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ese titide ori iketala ṣugbọn gẹgẹ bi akẹkọ bibeli afẹ ki o ye wa wipe eyi ki se igba akọkọ ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan israeli ati eyin ti o beru olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wepe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu genesis titi de deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya jeremiah ni boya isaiah ni boya hosea ni ṣugbọn nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro olorun lati odo olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wipe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro olorun lati sini leti oro olorun lati kilo fun ni oro olorun lati gbani ni iyanju oro olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari wipe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti paulo aposteli ti yo lo ede yi ara ninu eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu eberu ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wipe o ni awon nkan amuye ti enikookan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo wipe gbogbo eni ti a bi ninu obinrin elese patagbaa ni ṣugbọn nigba ti a ba jẹwọ ise wa ti a kọ sile ti a gba jesu kristi gbọ ti o kun fun wa ti o wẹ ese wa nu ti a sọ wa di eni ọtọ eni mimọ ti a sọ wa di eni ailese nitori wipe a ti ko ese wa kuro o sọ wipe a di ara mimọ ese ti kuro ibajẹ ti kuro irinkunrin ti kuro lẹsẹ wa a ti di ọmọ ọlọrun a jẹ ọkan ninu awọn ẹbi ọlọrun eyi ni ara o wa sọ wipe alabapin ipe ọrun awọn ti a pe lati ipe ọdọ agutan ipe ọlọrun fun ara rẹ ti o n pe won sinu igbala sinu agbo awọn onigbagbọ eyi ni awọn ara eyi ni paul apostle lo fi n sọ fun wipe emi n bẹ yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese yi we pe imi sin be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori we pe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori keta la ni on tin fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re o ni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o nso fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihi wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihi ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibikan o je wi pe o ti wa nibe tele iyi n so fun a wi pe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o seese lati peyinda o seese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won nilo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketa la sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wipe ohun be won nisisiyi nigba ti o de ipari episteli wipe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wepe o seese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wepe o seese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera limodimo wepe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wepe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ẹbi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla
3: ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana fun ekun ireti titi de opin oran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba furi ti titi de opin le ogbala oni ni turina ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe ani ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu orikewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o nso fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun wa pe ohun ti o ye won ohun ti o ye nikokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o ti nje ki o ye wa Jesu n bi awon wonyi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun Samuel Ikini, Orike Dogun, ni atinka ese ikeji le logun, apa keji ninu ese yi, oni kiye si, iboron son ju ebolo, ifeti sile si son ju oragbolo, ni turibe, oye ki oye wa, bi aban kwe ara wani omo loron. Bi awon elomiran ba sin ko wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati abagbo oro olorun oni bi aba fe oro olorun na bi aba gba si okan wa bi aba gbe oro yiyewo bi aba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi aba fe oro na bi aba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o sese pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wi pe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o n so fun a wi pe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wi pe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi atiri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wi pe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wi pe o n so nipa orun o n so nipa awon angeli o n so nipa jesu o n so nipa aroni o so nipa melkisedeki o so nipa awon majemu aye majemu lailai o so nipa majemu titun o so nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wi pe o ge won kuru die o n so wi pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi a n wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketale logun e mo pe ada timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to n takete bi eni wi pe ko bodo tan o je ki o ye wa wi pe ni toto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o n gbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu nibi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wi pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida timotheo yi sile iye ko wa ni eko kan wi pe ohunkohun ti o ba n sele si o ohunkohun ti o ma n sele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun o wi pe e mo wi pe Timothy yi arakunrin wa ati ti o sile oni bi o ba tete de e je wo pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi ojuri Timothy ti an soro re yi oni igba ti o ba de on pelu Timothy yi wo wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wo pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wi pe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti ati tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu nibi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi Timothy yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu bi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timothy yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara eberu tani ati le npe ni Timothy yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni Timothy je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni Timothy ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timothy yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ole oro olorun oro olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timothy keji ori keta Timothy keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologun si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timothy o wa di eni ti o je wi pe ohun papa o di iranse olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthi kini ori kerin ese iketa di logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti o wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti o ti nko awon elomiran ninu Corinthi kini ori kerin di logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy o ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pele pele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki eni keni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi orikeji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timothy si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o sin ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti ariko nipa Timotheo yi ari we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kokan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa wepe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wepe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati wepe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o we pe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wi pe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki o ri ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ariko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ariko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso-agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wepe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣaanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranṣẹ si eni kokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihinrere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kokan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o nso nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu romu ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to jesu christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu jesu christi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ma nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Christi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Christi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa tin gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori kejila ese ikesan oun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ranti wo pe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu korinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo korinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti akaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi abani ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yos yo funi li ore ofe ati ogo ko sisi ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun enikokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to n dariji ni to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba fe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

Se eje Christi yi ni a ti n dari jini ti a si n so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni an so fun awe pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni ewenumo isodotun pipe isodimimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyi pada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso we pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun we pe o rin ninu imole yen ni awon mo igbala oni bi awa ti ati ba Jesu pade bi awa ti ati ni idariji oni bi awa ti ati ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu eyi ti a n pe ni ese abinibi tabi ajogunba o daje we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo n so fun a wi pe asowa di mimo o n we wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won nse sugbon o ye ki a tun ranti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori ketadinlogun Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi a ba ti n so nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo eyi ni o mu wa wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa daradara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo n so ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo n so ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saaju isodi mimo eyi n so fun wa wi pe awa paapaa a ni ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati inu ladofo o je wi pe awa paapaa a ni fi ara wa robo a ni kan ara mo agbelebo a ni jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saaju isodi mimo iketa Kristiani ni lati gbe agbelebo re
lehi iso di mimo lehi ti abati so wa di mimo lati pa iriri iso di mimo yi lati pa mo oye o si ni lo wepe ke agbe agbelebo wa ke amato lehi lehi igba ti abati ri iriri ti o se pataki yi ti abati ri igba ikini Kristi ti akomo agbelebo lo so ni di mimo ninu Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Kristi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iru wa ogire wa ni an pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon wonyi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri olorun ninu okan won wi pe won di ti olorun won di eni igbala awon wonyi ni an pe ni ijo olorun awon omo leyin Jesu Kristi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba olorun o wa nso fun wa wi pe tori nitori ti won ni Jesu Kristi lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Kristi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jere we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki ohun ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko nihi ni ati nso fun a wi pe Jesu fun ara re lo nso ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa eni kan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu akoko lo mu wa subu sinu ere ese ni atete ko se aso fun a wi pe bi ati subu sinu kanga egbin ese yi ni a mu gedegede ese yodundun egbin ese ninu eri ese lode bi a tin se alaye nkan wonyi je ki o yo wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti anda ni ikokan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi ole jija
tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti ani iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won koro jomo ki aran ti we pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu koro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o sheku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti nwe ere ese ajogunba yi koro ninu okan enikokan ti o kepe pelu igbagbo ere ti an so nipa re yi ko si ohun ti o le we koro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni afin we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo we pe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loroko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o tin so fun wa nitori ati eniti so ni di mimo.

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Olorun alagbara adupe fun awon eri ti a ti gbo adupe fun ise iyanu meri iri ti en se amo we pe bi e ti se fun awon elomiran e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun nitori be ni a se ni igbagbo igbagbo ti ko gbo ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbekele oruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti igbani bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni a nbe yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu a nbe yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara eni kokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o fun ara re ni o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan hawa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi aba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan dilogun ese ikerin dilogbon Matthew ori kokan dilogun ese ikerin dilogbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loroko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loroko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nitan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wi pe orun eleyi koja sese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Olowa se awon akanse ise iyanu ti Olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti Olowa se ninu Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Mose sina owo re si oju okun Olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigba ti o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meri ri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti a no si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apin niya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe sibe bi okun yi se jeto ti o si fe ti o si ni ijilile loju agbami re to kiki opa ti ana soju re ni igbagbo ni igboran si ase Olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o yi o wipe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wipe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko se se ninu igbese aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o dojuko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan la mi loju sokiki oro kan koni lo wi pe an yi ra nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba tin gbadura bi o ba tin gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagire loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigbati Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ori fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe ohun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Olowa emi ko yi pada emi ni Olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi Olowa o yi pada agbara e kokuna ko si ni kuna lae loruko Jesu aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati wo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi outimaka lati Matthew ori kejo lati ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teri ba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kan na oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe oruko oluwa loju kan na etere si mo eyi ni oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesus si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesus saanu fun won Jesus yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew tin so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka nipa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a npe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigbati Jesu ba bere si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si we fun pe e fata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahon re si tu o si soro kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan woyi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu je ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni isan eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan loju ese logan lese kese lójú kan náà lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ. Mo gbàgbọ́ wípé bí a ti ń ka nǹkan wọ̀nyí, ìwọ náà mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ. Agbára Ọlọ́run yóò lé àwọn àìsàn wọ̀nyí jáde kúrò ní ìgbésí ayé rẹ, kúrò ní àgọ́ ara rẹ, lọ́gán lójú kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí a bá ti ń gbàdúrà láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Nínú Lúkù orí kẹtàlá láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Lúkù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Bí a ti ń kà nípa ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni a ń kà nípa obìnrin, wípé lójú kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́gán tí agbára Ọlọ́run tí ó kọlu ìgbésí ayé wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba ìmúláradá àti ìdáǹdè. Lúkù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá sì kíyèsí obìnrin kan wà níbẹ̀ tí ó ní ẹ̀mí àìlera láti ọdún 18 wá, ẹni tí ó tẹ̀tán, tí kò lè gbé ara rẹ̀ sókè bí ó ti wò kí ó ṣe. Nígbàtí Jésù rí i, ó pè é sí ọ̀dọ̀, ó sì wí fún un pé obìnrin yìí àtú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ. Obìnrin yìí bó bá wà ńbẹ̀ láṣáálẹ̀ yìí, àtú ọ sílẹ̀. Ìwọ ọkùnrin yìí tí ayé ti dè lókun àìfojúrí, ó sọ wípé ọkùnrin yìí àtú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ. Bó jẹ́ wípé ọmọdé ni ọ́, láti inú oyún láti dè ọ́, gbàtà àti bí ọ ò lè rìn, ó ń sọ fún ọ wípé ọmọdé yìí láṣáálẹ̀ yìí àtú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ. Ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ lé ní ẹsẹ̀ kẹtàlá, ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ lé. Kí ni ọ̀rọ̀ tí ó tẹ̀lé? Ẹ pè é sókè. Lójú kan náà a sì sọ ọ́ di títọ́, ó sì yin Ọlọ́run lógo. Ìwọ náà ó yin Ọlọ́run lógo láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Nínú Jọ́hánù nísinsìnyí láti ń ka o, Jọ́hánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ìkẹsàn-án, a ń kà nípa ọkùnrin tó jẹ́ wípé láti ọdún 18 ló ti wà nínú àìlera, tó jẹ́ wípé kò lénìyàn kò lára, kò sì ní nkankan. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù débẹ̀, a rí ohun tí Olúwa ṣe. Ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Jésù wí fún un pé dìde, gbé àkété rẹ, kí o sì máa rìn. Kí ni ọ̀rọ̀ tí ó tẹ̀lé ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án? Ó ní lọ́gán, jẹ́ kí o yẹ wípé bí Matthew bó ṣe ń ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀, bí Matthew ṣe ń kọ, bẹ́ẹ̀ ni Mark ń kọ, bẹ́ẹ̀ ni Luke ń sọ fún wa, bẹ́ẹ̀ ni Johannu sọ fún wa, wípé gbogbo àwọn wọ̀nyí tí Olúwa fi ọwọ́ kàn lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú kan náà, ó ní lọ́gán a sì mú ọkùnrin náà láradá, ó sì gbé àkété rẹ̀, ó sì rìn. Ọjọ́ náà sì jẹ́ ọjọ́ ìsinmi, ọjọ́ ayọ̀, ọjọ́ ìmúláradá, ọjọ́ ìbùkún. Ọjọ́ tìrẹ ti dé lónìí lórúkọ Jésù. A ò ní fi àkókò ṣòfò rárá. Mo fẹ́ wo kókó kẹta nísinsìnyí, nítorí wípé mo gbàgbọ́ pé o ti múra sílẹ̀. Mo ní o múra sílẹ̀. A fẹ́ wo àtẹ̀gùn àkàsọ̀ sínú ìwòsàn tí Olúwa ń ṣe. Àtẹ̀gùn àkàsọ̀ sínú ìwòsàn tí Olúwa ń ṣe. Nínú Marko orí karùn-ún ni a ti ń wo àpẹẹrẹ obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ ọdún 12, nítorí wípé ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tí obìnrin yìí gbé tí ó jẹ́ kí ìwòsàn ńláńlá kí ó jẹ́ tirẹ̀. Nínú Marko orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, obìnrin kan tí ó ti ní ìsun ẹ̀jẹ̀ ní ọdún 12, ẹni tí ojú rẹ̀ sì ti rí ohun púpọ̀ lọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn. Bí ó bá ń sọ fún wa wípé oníṣègùn, ó ń sọ nípa àwọn ajagilégbòsoògùn, àwọn tí à ń pè ní babaláwo. Ó ní ṣùgbọ́n tí ó sì ti ná ohun gbogbo tí ó ní tán, tí kò sì sàn rárá, ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ síwájú. Nígbàtí ó gbúro Jésù, ǹjẹ́ o tí gbúro Jésù, ẹni tí ó ń ṣe àwòtán gbogbo àrùn? Ǹjẹ́ o tí gbúro ẹni tí ó ṣeéṣe kí ó mú àwọn òkè, àwọn wàhálà, àwọn àìsàn, àwọn ègún tó wà ní ìgbésí ayé rẹ kí ó mu kúrò láṣáálẹ̀ yìí? Ṣé o ti gbúro ẹ̀? Mo ní ṣé o ti gbúro ẹ̀? Ó ní nígbàtí ó gbúro Jésù, o wa seyin laarin opo eniyan o fowo kan aso re nitori o wi pe ninu okan re bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da ara mi yo da ara re yo da mo ni ara re yo da o wa so fun wa ni ese ikokan dilogbon o ni logan lese kese loju kan na ni isejo aya o ni logan ni isun eje re si ti gbe o si mo lara re pe amu ohun ni amu larada ninu arun ohun ni ese ikerin le logbon o si we fun pe obirin igbagbo re mo larada iwo ti o wa ni hin lasale yi obirin igbagbo re mo larada okunrin igbagbo re mo larada omode igbagbo re mo larada oni ma lo le alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re bi atin wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse o meje ni mo fe ki o yo ikini o gbo nipa jesu o gbo nipa jesu nitori aso wi pe nigba ti o gburo jesu o wa seyin re laarin opo awon eniyan o fowo kan aso re o gba iroyin ti o gbo o gba gbo iwo na ti o si ti gbo iroyin ayo ti a so fun o ohun ti olorun se lale ana bi o ti n gbo iroyin jesu lasale yi mo gbagbo wi pe o ti mo nisese wi pe gbogbo ko sese ninu aye re jesu a soro re dayo loruko jesu ikeji o pinu lati to jesu wa fun iwosan re oni nigba ti o gboro jesu o wa laarin opo eniyan o fowo kan aso re o pinu oni lasale yi loni ni won ri iwosan temi gba nitori o pinu lati ko awon onisegun aye sile o to jesu wa ko gba opo ero lati je idiwo fun ohun iketa obirin na ko fi aye sile fun ikuna tabi ijakole o pinu pe akoko to o gbekele olowa ti ki janikole o si so wi pe ohun o gba ise iyanu bi iwo na ba wa ni asale yi bi o ba gbagbo lai siye meji mo gbagbo wi pe akoko iponju akoko aisan o ti dopinna ikerin o pinu akoko iwosan re oni bi mo ba ti fi owo kan ise ti aso re ara mi yo da o pinu akoko ti iwosan yi yo je ti re opo eniyan lo nsun ojo iwosan won siwaju ti won so wi pe boya ni ipade miran sugbon obirin yi wi pe nisisin yi ni akoko ise iyanu ti mi nigba wo ni akoko ise iyanu ti re mo ni nigba wo ni akoko ise iyanu ti re ikarun o gbe igbese igbagbo lai gba aigbagbo kankan lalejo ninu okan re oni esu o to ge emi esu o to ge isun eje o to ge iye meji iranse esu o to ge mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na lo nso lasale yi wi pe gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun arunmolegun gbogbo jedo jedo gbogbo nkan to nje mi ninu o to ge iwosan de lasale yi yo se de loruko jesu ikefa o fi owo kan aso jesu kete ti o si ti fi owo kan aso jesu ni agbara oluwa ni o fowo kan mo gbagbo wi pe bi o ba tin dide lori ese re bi o ba tin so fun olorun wi pe mo de akoko temi to be ni olorun fun rara re ni yo fowo kan lese kese loju kan na logan loruko jesu ikeje ni wi pe o gba ise iyanu o gba ise iyanu emi ori temi gba loruko jesu ori iwosan fun arun ko gbogun igbagbo aye to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki o die lori ese re nitori wi pe jesu so fun nisisin yi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logan bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni yin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbe inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan o lara yo ma te o lowo akoko to lati gba ise iyanu akoko to lati ri iwosan akoko to ki a tuwo sile akoko to fun afoju lati riran akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin akoko to fun awon to nsinwi lati gba itusile lati gba iwosan akoko to fun awon emi warapa ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re akoko to akoko to akoko to fun yin ojo pipe lati wale akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora akoko to fun ise iyanu lati te olowo akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada akoko to fun awon agan lati bimo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni to si re bi o tin kepe o ngbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re ise iyanu ti de agbara olorun wa nihin lati tu o sile lati mo larada lati mo ke isoro inu aye re lati mu kuro so fun esu wo pe o to ge so fun aye wi pe o to ge so fun ti o pon loju wi pe o to ge ojo idande ojo iwosan ojo itunisile ojo ise iyanu ti de folukuluku wa

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ fún ìpè tó ní ìbùkún tẹ́ ń pè wá wípé kí a wá sọ́dọ̀ Jésù, kí a gbàgbọ́, kí a ba lè wo Jésù, kí a sì ní iyè. À ń bẹ̀ yín wípé lónìí ẹ ó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wo Jésù, kí a sì ní iyè àti ìgbàlà lórúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó wá sí yín lónìí a ó rí ìbùkún yín gbà. A ò ní wá kí a padà lọ sí ilé ọwọ́ òfo. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí a gbọ́, kí a sì gbà, kí a sì jogún ìbùkún àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Jòhánù orí kẹta ni a ti ń wo ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ó ní nítorí Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má ba ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní iyè àìnípẹ̀kun. Lónìí ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tó fún wa ní iyè àìnípẹ̀kun. Ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ tó fún wa ní iyè àìnípẹ̀kun. Níhìn-ín ni a ti rí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ìfẹ́ tí a ń sọ fún wa wípé Ọlọ́run fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tí ó fi fún wa ní ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo, kí ó kó fún wa lórí igi àgbélébò, kí ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, kí a ba lè ní ìdáríjì, kí a lè ní ìgbàlà àti iyè àìnípẹ̀kun. Ó ní kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́, kí ó má ba ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó ní iyè tí kò nípẹ̀kun. Kí a wo ọ̀rọ̀ yìí dáradára wípé ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́, kí ó ba lè ní iyè. Èyí ń sọ fún wa wípé lóòótọ́ ni Jésù kó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Lóòótọ́ ni Ọlọ́run ti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí wa. Ṣùgbọ́n ó dúró lórí wípé bí a bá gbàgbọ́, ni àǹfààní iyebíye yìí ni ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìfẹ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì ni ohun tó ṣe iyebíye jù fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ayé yìí. Nípa ìfẹ́ yìí ni ìgbàlà fi ń jẹ́ tiwa. Nípa ìfẹ́ yìí ni a fi ń ní iyè àìnípẹ̀kun. Ìfẹ́ yìí náà ló ń pèsè ibùgbé ayérayé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Lọ́run. Ọlọ́run fẹ́ràn wa púpọ̀, ṣùgbọ́n kí àǹfààní yìí èyí tí a ń sọ nípa ìfẹ́ kí ó tó lè jẹ́ tiwa, a ní láti ronú pọ̀dà, kí a gba Jésù gbọ́, kí a sì fún ìfẹ́ náà láàyè nínú wa. Bí a bá kọ ìfẹ́ náà, a ó pàdánù iyè àti ìbùkún ayérayé. Nínú Rómù orí karùn-ún ni a ti ń ka ẹsẹ̀ ìkẹjọ àti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Rómù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ó ń tẹnu mọ́ fún wa wípé Ọlọ́run fẹ́ wa. Nípa ìfẹ́ yìí ni a fi ní ìdáríjì àti ìgbàlà. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristì kú fún wa. Ó sọ fún wa wípé nígbà tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí ó dàbí ẹni wípé a kò lè ran ara wa lọ́wọ́, tí iṣẹ́ ọwọ́ wa tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa, ni Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ni ó la ọ̀nà ìgbàlà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé bí a bá sáà ti lè gbàgbọ́, ìgbàlà iyè ayérayé iyè àìnípẹ̀kun yóò jẹ́ tiwa. Nínú ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti jọba nípa ikú, bẹ́ẹ̀ ni kí oore ọ̀fẹ́ sì lè jọba nípa òdodo títí iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ Jésù Kristì Olúwa wa. Ó yé gbogbo àwa tí a ń ka Bíbélì, tí a sì gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ wípé iyè yóò jẹ́ tiwa bí a bá gbàgbọ́, àti wípé ìfẹ́ yìí a fi fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, wípé Ọlọ́run fi ìfẹ́ rẹ̀ sórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Lónìí bí a ti ń wo ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ yìí tí ó fún wa ní iyè àìnípẹ̀kun, a ó pín ẹ̀kọ́ wa tàbí ìwàásù yìí sí ipa mẹ́ta. Ìkíní, ìbànújẹ́ ayérayé nítorí àìnáání ìfẹ́ Kristì. Nítòótọ́ ni Kristì fẹ́ràn wa. Nítòótọ́ ni Kristì kú fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Ṣùgbọ́n kí a mọ̀ wípé bí a má ṣe aláìnáání ìfẹ́ Kristì yìí, ìbànújẹ́ ayérayé, ìdààmú ayérayé àti ìpọ́njú ayérayé ni ó jẹ́ ti irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìkejì, iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ ìfẹ́ Kristì. iye ainipekun nipase ife Kristi. Iketa ife atokanwa si Olorun nitori Kristi. Ife atokanwa si Olorun nitori Kristi. Ke lo si ipa akoko ibanuje ayeraye nitori ainani ife Kristi. Ki oye wa fun pe nikokan wa wi pe Jesu Kristi feran wa Olorun feran enikokan wa ke ma se ri enikeni ti o nso wi pe boya ife Olorun ko san de odo ohun tabi ife Olorun ko de ibi ile ohun ninu Marko ori ikewa Marko ori kewa ni ati nka itan ogbe nikan nibe lati ese iketa din logun oni bi o si ti jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oloko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye ainipekan nihi ni ari we pe ohun to ndun ogbe ni lokan ni we pe o mo we pe aye yi ki se awa ilo ati pe bi aba kuro ninu aye yi ki se bi kan na ni gbogbo wa o lo wi pe awon kan won jogun iye ainipekan sugbon o se wa lanu we pe awon miran won jogun iya ainipekan iponju ayeraye eleyi ni o mu ki okunrin ki o ma bere we pe oloko ni rere o se se ki o ti ma gbo nipa Jesu o si ti wo igbesi aye re o si mo we pe o yato si awon oniwaasu ti won wa ni ayika o mo wi pe o se se fun oloko ni yi lati to ohun si ona ti o mu ese un le iya nipekan eni o fi n bere ibere to to o si n be lowo eni to to o wa si orisun iya nipekan lati bere we pe kini n o se ti won le ni iye ainipekan Jesu ko fi fepo boyo o so fun ni gbangba wi pe o ni ohun ti o ni lati se ni ese ikokandinlogun iwo samo ofin ma se pan saga ma se paniyan ma se jale ma se jeri eke ma se reni je bo fun baba ohun iya re eyi ni apa kini ohun ti Jesu so fun o ri wi pe nihi Jesu wo awon ofin mewa o so nipa eyi to je mo ti arakunrin wa sugbon o fi ti Olorun o fi se apa kan o fe ki okunrin yi o fe ki o gbe won yewo ni kokan o so fun ni ese ogun o si dahun o si we fun pe oloko ni gbogbo nkan won yi li emi tin kiyesi lati igba ewe emi wa ye ki o yo wi pe ohun ti an so nihi o je mo ojuse eni kokan si aladugbo re sugbon o ku ojuse wa si Olorun ki a to le jogun iye nipekan nitori ani lati fi Olorun pelu gbogbo okan wa pelu gbogbo agbara wa pelu gbogbo inu wa nihi nigbati Jesu wo ninu ese ikokan le logun nigba na ni Jesu si wo o feran re oye ko ye wa nigba na we pe bi o ti le je wo pe ko ti ni igbala bi o ti le je wo pe ko ti je alabapin ninu iye nipekun sugbon Jesu wo o feran re o si wi fun pe ohun kan le oku oku lota ohun kan ti oni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa bi agbelebo ki o si ma to mi leyin eyi ni a fun gege bi idanwo ki Olorun ki o le mo boya o feran Olorun ju owo lo o feran Olorun ju awon nkan aye lo sugbon inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinuje nitori ti o li oro popo nje eyi so wi pe Olorun o feran okunrin yi rara o feran re sugbon sibe ife ti Olorun fe ife ti Kristi fe ko fun ni iye nipekun nitori wi pe ohun papa ko fe se ohun ti yo fun ohun ni iye nipekun o wa lowo enikokan wa lati mo wi pe looto ni a pese igbala fun wa looto ni iye nipekun ni o je ti enikokan wa bi a ba gbagbo sugbon a ni ojuse ti a ni lati se a ni igbese ti a ni lati gbe a ni ohun ti Olorun bere lowo wa ki ipese ti Olorun ti pese sile ki o to le je ti enikokan wa ninu Timoteo kini ori keji ni Olorun ti je ki o ye wa wi pe ko si ojusaju lodo Olorun ati pe ko si wi pe boya ayan mo mi ni o gba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa Yoruba o ma ro we pe boya ti yan awon kan si ona igbala a si yan awon miran si ona iparun sugbon bi o ba wo ede wa eni kokan wa ni o ni agbara lati yan e ni a fin pe wa ni eniyan eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibukun ati igun si waju eni kokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun a wi pe ki a yan iye ki iye ni pe kan ki o le je ti wa o so fun a ninu timotheo kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa si ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara egbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara sugbon o musuru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi ojinu ba lo bi atinka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se pe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironu po ada gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba wi pe kadara ko labuye nitori o ma so fun a wi pe boya ki isomo igbala ni boya wi pe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wi pe ayanmo ni kadara tabi wi pe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi so fun a wi pe awon oro wonyi won je asipa owe ton si ogun logo awon eniyan lona ti o si ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wi pe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wi pe boya ako ori buburu mo tabi ako aseti mo tabi o dabi eni wi pe igbala ko le je tire ki o mo wi pe oro olorun so fun a wi pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni a o gbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko olowa li aogbala bi o ba so le kan soso o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejilelogun ese iketadinlogun ifihan ori kejilelogun ati ese iketadinlogun ati emi ati iyawo wi pe ma bo o n so fun a wi pe o le wa sinu ijoba olorun oni ki o ma bo ati eni ti o gbo ki o wi pe ma bo ati eni ti o n gbe ngbe ki o wa enikeni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe enikeni ti o ba si fe bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wi pe o ti n fo ni dola o si karamasi ki iya ni pekan o ye ko yo wi pe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wi pe olorun fe araye to be ege o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o ti le je wi pe olorun feran wa bi a ba se alaigbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alainani igbala olorun iye ni pekan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki n fun ni apere kan apere eni ti olorun so fun a wi pe oun feran pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye ani pe kan ti olorun fe lati fun ki a wo ninu jeremiah ori kokanlelogbon ese ogun jeremiah ori kokanlelogbon ese ogun omo owon ani efraimu fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun ni toto li oluwa wi o ye ki amo ni iwe pe olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wi pe nitori Ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a tin ka awon opo ese lati kiabe lati ori keje Hosea ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraim ranti wo pe on ti an so ni wo pe bi olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ki a ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyan bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti Ephraim ti olorun feran popo popo sugbon ti o dabi eni pe Ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu Hosea ori keje lati ese kejo Ephraim ohun ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi nso ni pa akara ti an din lori ina wi pe apa kan jona apa kan baje wi pe o dabi eni pe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi so ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run ohun ko simo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe ohun ko mo ni ese kokanla oni Ephraim pelu dabi ope adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihin we pe eni ti olorun feran ti ko karamasi ki ife olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu Hosea yi kan na ori kerin ese iketadinlogun Hosea ori kerin ese iketadinlogun Ephraim dapo mo orisha jowo re si o so fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife olorun o fara mo orisha olorun wa n so wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju olorun ogungi koja ewe ni ori kejo Hosea ni ese kokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun Ephraim ti olorun feran Ephraim ti olorun pe Ephraim ti olorun fe fun ni igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikejila o ni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro olorun si ohun ajeji eyi ti anu olorun iye olorun ore ofo olorun iba fi je ti re ko le je ti re nitori wi pe o pa ife olorun o pa ti bi a ba fi oju inu wo oro eniyan ti a si ka oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun eni kokan wa ni wo pe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko jesu e lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife kristi iye aini pekan nipase ife kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye aini pekan ani lati mo we pe nipa ife kristi ni sugbon ki a mo we pe ohun kohun ti o ni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerindinlogun ki atun gbe yewo lekan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba segbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abi o sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala ori nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye aye raye enikokan wa o si so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o jemo igba o ro mo igbagbo re ninu kristi ninu petero ninu johanu kini johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si ngbe inu ife o ngbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekun yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wi pe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile isin kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se se owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele tele nisisin a nso wa di aye ninu kristi ninu johanu ori karun johanu ori karun ese ikerinlelogun johanu ori karun ese ikerinlelogun looto looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo si wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu johanu yi kan na ori kefa ese iketadinlaadota erin eje iketadini adota looto looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re
0: o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi n we wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo jesu christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje jesu bi ki ba se we pe o gba jesu christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye ainipekun gbo bi olorin kan ti wi oni ife iyanu olorun ife alai legbe pe christi omo olorun ku lori oke calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye eni kokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti jesu christi fi han nigba ti o ku fun eni kokan wa eyi ni o fun ani igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ori ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye christiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o n so fun a we pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisinsinyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara jesu wa ara ohun wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi nitori be agbara christi ninu re ori ofe christi ninu re emi christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe nu re lati fi agbara re han yo ma gbe nu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wi pe o ti gba Jesu bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je ti re bi o ba ri be wi pe nisisin yi o ni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri we pe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti ati mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori Christi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe nitoto ni o ti to adun ijoba olorun wo bi o ba je pe nitoto ni o ti to ife olorun wo bi o ba je pe nitoto ni ore ofe olorun ni o ti gba kuro ninu ese o feran olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife Kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wipe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran olorun ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shaoti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wepe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o dojuko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe eni kan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye ni pe kan ki se ife kekere oni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife tire o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala tire nitori ati jogun iya ni pekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje lehin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi on ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo we pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi Olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbele okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Peteru dawun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti oni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o nduro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki awa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran Olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori 14 ese 15 oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori 5 ese 2 si ese 3 epistle kini ti Johanu ori 5 ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigba ti awa feran olorun ti a sin pa ofin re mo ki se wi pe tori pe an kigbe hallelujah tabi wi pe an ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wi pe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon oje sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n bojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba n ri agbado yi o kan ri lasan ni ko so n ti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo kan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti on ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni ju ohunkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.

0: ipe ikeji ni wo pe olorun ran awon woli si awon mo israeli o si man fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o man fun awon mo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki abale fun awon mo israeli wi pe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ikejila won o si ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gapra fun mi won o si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun awon israeli we pe akoko iyan o nbo laarin won iyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be kilo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni iyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi iyan ba wa nibi kibi iyan gbigbo oro olorun iyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesi ti a ti ko kale iyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo amosi orikeje amosi orikeje lati ese ikejila amasi a so fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wi pe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wi pe yi o mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wi pe ikan ninu awon ijoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wi pe oba n gbe nihi ati nitori wi pe aafin oba o wa nihi ati wi pe ibi mimo eyi ni ni ibi ile isin eyi ti oba ma n lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wi pe a o da elese lebi a o da elese lejo wi pe ani lati ronupoada won so wi pe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wi pe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wi pe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wi pe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wi pe won lati ronupoada bo won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wi pe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amos we pe o to ge ronupo ada ti poju we pe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa we pe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju we pe ki o sa lo si beteli ki o sa lo se ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni we pe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleya meya ni ati ri we pe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bakan na ni ari we pe bi won ti se ni akoko awon ti amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro oluwa ninu timothy keji ori kerin timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etirin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ile ise kan tele tele ki o to wa si hin o ri wi pe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ile isin wi pe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ile isin ni ati ri awon igbimo alabe sekele ti a ri wi pe won ma so fun oni waso wi pe bi a ba waso wi pe ki a ma ko bi rejo a oni le dawo apo alufa o bi abanwasu okokan ayakan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ile isin wa bi abanwasu we pe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ramoto we pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon ohun yi ile ise ti ati ko dukia won we pe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi a ba nso wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishopu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa eni won fi pa awon ni wasu won lenu mo eni o fi je wipe ni opolopo ile isin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ile isin ni o ti soro lati wasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christi tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade pe pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ile isin ni o ti soro lati waasu nipa iso di mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ile isin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti tin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won si ye ti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan e ni ari ni opolopo ilesin ti an ba pade e ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo tin bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le de atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idani loju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo onina kuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo ji o gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kankan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a sin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun eni kankan wa ti a n gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko Jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko Jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha we pe egbo oro Oluwa bayi li Oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode Samaria ye ki a duro nibe iyan ti mu ni akoko Elisha ni Samaria ni Israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni Samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti a fi nta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba omo Israeli awon ara Samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon a dupe lowo Olorun eni ti koko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na
1: ni Elisha wi pe e gbo oro Oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro Oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro Oluwa onje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu Oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihi ni aso wi pe gbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bodi Samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo Lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo Lefi ati omo Israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo Israeli ati awon ara Jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo Lefi e ti ati fi ami ororoyan soto e ti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo Israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara Jebusi nihi ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro Oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu Oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo Lefi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihi gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro Oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo Lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o n ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o n bo yi gege bi oro lati enu Oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o n bo Olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu Oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo Lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi Olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri Olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi Olorun kun ni iṣẹ́ ìyanu ti àdúrà rẹ ti Ọlọ́run yóò gbà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mìíràn ti Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ wò ó níhìn ni a rí ẹnìkan tí kò gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ àwọn tí ò gbàgbọ́ ni wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe àgálámàṣà tí wọ́n máa ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń sọ kí a ba lè lọ sí ìpàgọ́ àjọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń sọ mi ò gbàgbọ́ wípé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ yẹ kí a wo ìbátan irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣáájú ti wọn ní ẹsẹ̀ ìkejì nígbà náà ni ìjòyè kan lé ọwọ́ ẹni tí ọba ń fi ara tì dá ènìyàn Ọlọ́run lé ohùn ó sì wí pé kíyè sí i bí Olúwa tilẹ̀ ṣe fèrèsé lé ọ̀run nǹkan yìí a lè rí bẹ́ẹ̀ òun sì wí pé kíyè sí i ìwọ ò fi ojú rẹ rí i ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ nínú rẹ̀ àdúrà mi ni wípé irú ohùn tí ó fọ̀ sí ìjòyè yìí ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu we pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fi ye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni ati so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o kasi gege bi eniyan awon ti a o kasi gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti oba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo papa bi o ba le je otoshi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti ngberaga ti o je eni ti njiyan ti o je eni ti so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otoshi li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti nbo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otoshi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti ntete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bokun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopo ona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsinyi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi o ba si fun ni iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon fi ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni awa yi akoko oda ni awa yi so fun awon elomiran we pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran we pe anreti won so fun awon elomiran we pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wo pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba nso fun bi won ti ngba bi won ti nwa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa ni igba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori ti igbala ni igba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko tin bo yi
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni anbe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi olorun ki o le je ki nkan won yi ki o ye wa to be ge ti o fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa loni ante si waju ninu eko wa ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki nka si oleti bi iwo na bi o tin foju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti n beli aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigbati eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni a fe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin tin bele ayerun eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda atijo ni eda atijo ni iku eda atijo ni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi atiji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun nihin ni Paul apostoli nipa imisi emi olorun ni o tin ran wa leti oni nje bi atiji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja we pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Kristi e je wi pe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikan ma gbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wala ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun olorun o wa so ni ese ikeje we pe ki e ma ronu awon nkan tin be loke mo so ni ose ti o koja wi pe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan tin be loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan tin be loke e je wi pe ki a ma ronu lori awon nkan tin be loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Kristi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fi kun awon omo ehin Jesu Kristi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ki se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun tin be loke o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Kristi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin won yi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Kristi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wi pe bi a ti duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi n tele bi a ba wo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a ti n fi atelese tele ki a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi n tele ki a fi owo dengbere ki a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti fa han wi pe ko si ohun kohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wi pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je eni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara warun eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa o n ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abati mo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin kan bi o ba ti de oko a kokko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o nse be ki o ba le gbin awon eso dara dara ki o ba le je wi pe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wi pe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onko to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera koni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe dara dara a o ri wi pe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe tin lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a koro ile to je wi pe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ija nko aso ka ma nodi ka so wi pe a ni enikan ti a o ni ki ifekufe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan won yi kuro ni a ronupo ada ni a fa awon jo si apa kan ni a bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo ti gbogbo be ni a so fun olorun wi pe ki Jesu Kristi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a gbin oro olorun gege bi agbe ti n gbin oka be ni a n gbin sinu okan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je wi pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni Paul apostle bi n so fun a wi pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbesi aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi a ba ka nkan wonyi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run ẹni tí kò bá ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí kò mọ ohun tí a ń sọ níhìn-ín a máa ṣe ní kàyéfì wípé ewo la tun ri ka ninu bibeli nkan ti awa ti amosi eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa nso fun wa nigba na wi pe ki a ma pa eya ara ti nbe le ayerun je ki nkoko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wi pe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki agbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wi pe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ki a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun ani hin o nfi ara gba to so wi pe ara o nfi we gbongbo ese o nfi we itakun ese ni igbese aye wa o nfi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o nfi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si nso ni awon nkan ti o njeyo awon ita awon eka igi to njeyo lati gbongbo ese eni o npe ni eya ara yin ti nbele aye o si se alaye fun wa o so wi pe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisha je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kia kia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin oku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin oye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi a ba wa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi a ba je iru eniyan be wipe a o ku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a o ku wipe sugbon bi a ba n pa awon ise ti ara bi a ba n pa awon agbere bi a ba n pa awon iwa eri ifekufe ife buburu oju kokoro bi a ba n pa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbesi aye wa wipe yiye ni a o ye je ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun wa wi pe ki a ma pa won run ye ki a tun pada si kolose ti a ti nba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori naa bi awon agba bi won ba n soro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori naa e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagbas ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigbati paul apostle to so wipe nitori na nitori kini oni nitori wipe ati jiyin dide pelu christi lori ninu ese kini nitori pe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji oni nitori eti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo oni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamo pelu christi ninu olorun nitori wipe enreti ipada bo jesu christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin papa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa pe ohun ati iborisha okan na ni won je ke awo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oni waasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo se ka se ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wipe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wipe bi eniyan ba tin dagba won ma so wipe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ijo eleya meya ti won o duro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o tile je wipe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ese wa nu sugbon awon wonyi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wipe oniwaasu lati sora won ma nso wipe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a feti iwa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wipe oro olorun o kan dandan gbon fun wa wipe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti jesu christi omo olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wipe ero n jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to n jade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagunjagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si n ki awon omo ehin re nilo wipe won ko gbodo lowo si ohun ti n je panshaga ati agbere bawo ni o se je we pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere eka oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu api oro kele banije ohun ti akoko daruko nihin ki a tun fiye si dara dara o je agbere an so we pe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o sin kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sereje edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo ni gboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a ri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi ati ri lowo oluko won be la ri lowo awon akeko be ati ri laarin awon omo kekeke be la ri laarin awon to dagba ju won lo be ati ri lodo awon eni to kawe be la ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan be ati ri laarin ilu be la ri labule nitori eyi ni olorun fi tenumo wipe bi o tile je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lo se ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugbon o se ni laanu wipe ki se lodo awon omo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won a tun ma kaakiri emi awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won kaakiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki a sora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu Corinthians 1:6 ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wipe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wipe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba esinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wipe ese agbere o joba ni igbesi aye won o joba ninu ago won o ni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wipe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wipe ko si nkankan wipe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wipe nigba miran owo bishop lati ri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati ri ese agbere iru awon be won ma so wipe ko se en to mo pe bi olorun ba nsami ese tani o le duro wipe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan oje ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon ti n fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloti kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon pan shaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obinrin ba ara

pilo ke asi so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ke a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi o ni ki igbeyawo ki o le ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ke a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele o ni ke a si je ki akete je alai le ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile ise kaakiri awon okunrin ati awon obirin won yi won ti ma ara won tele tele o se se papa ke a fe sona ki o ti loyun o je we pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ele ri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run o ni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gbati a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara won yi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wi pe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti a le se ni wi pe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ke a ri wipe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wipe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wipe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wi pe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki iyawo ma mo ki lo nsele ki iyawo ma so wi pe ah ta lo ma ba mi sosobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wi pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra oje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah

0: Exodu, orí ìkejì. Ọkùnrin kan, ará ilé Léfi sì lọ, ó sì fi ọmọbìnrin Léfi kan, obìnrin náà sì yún, ó sì bí ọmọkùnrin kan. Nígbà tí ó sì rí pé ó ṣe ọmọ dídára, ó pa á mọ́ ní oṣù mẹ́ta, nígbà tí kò sì lè pa á mọ́ mọ́, ó ṣe àpótí èsú fún un, ó sì fi ọ̀dà ilẹ̀ àti oje igi ṣán, ó sì tẹ ọmọ náà sínú rẹ̀, ó sì gbé sínú koríko odò ní ẹ̀bá odò náà. Arábìnrin rẹ̀ sì dúró ní òkèrè láti mọ ohun tí yóò ṣe ọmọ náà. Ọmọbìnrin Farao sì sọ̀kalẹ̀ wá láti wẹ̀ ní odò. Àwọn ọmọbìnrin ọ̀dọ́ rẹ̀ sì rìn lọ ní ẹ̀bá odò náà. Nígbà tí ó sì rí àpótí náà láàrin koríko odò, ó ran ọmọbìnrin ọ̀dọ́ rẹ̀ kan láti lọ gbé wá. Nígbà tí ó sì ṣe, ó rí ọmọ náà, sì kíyèsí, ọmọdé náà ń sọkún. Inú rẹ̀ sì yọ sí, ó sì wí pé, ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Hebrew ni èyí. Nígbà náà ni arábìnrin rẹ̀ wí fún ọmọbìnrin Farao pé, èmi ká lọ pe alágbàtọ́ kan fún ọ wá nínú àwọn obìnrin Hebrew, kí ó tọ́ ọmọ náà fún ọ. Ọmọbìnrin Farao sì wí fún un pé, lọ. Ọmọbìnrin náà sì lọ, ó sì pe ìyá ọmọ náà wá. Ọmọbìnrin Farao sì wí fún un pé, gbé ọmọ yìí lọ, kí o sì tọ́ ọ fún mi. Èmi ó sì sanwó iṣẹ́ rẹ fún ọ. Obìnrin náà sì gbé ọmọ náà lọ, ó sì tọ́ ọ. Ọmọ náà sì dàgbà, ó sì mú tọ ọmọbìnrin Farao wá. Òun sì di ọmọ rẹ̀, ó sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Mose. Ó sì wí pé, nítorí tí mo fà á jáde nínú omi. Ó sì ṣe ní ọjọ́ wọn ni. Tí Mose dàgbà, ó jáde tọ àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Ó sì wo iṣẹ́ wọn, ó sì rí ará Egypt kan, ó ń lu Hebrew kan, ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin rẹ̀. Ó sì wo ẹ̀yìn, ó wo ọ̀hún. Nígbà tí ó sì rí pé kò sí ẹnìkan, ó lu ara Egypt náà pa, ó sì bò ó nínú yanrìn. Nígbà tí ó sì jáde lọ ní ijọ́ kejì, kíyèsí, ọkùnrin méjì ará Hebrew ń bá ara wọn jà. Ó sì wí fún ẹni tí ó fìràn sí ẹnì kejì rẹ̀ pé, "Eṣe tí ìwọ fi ń lu ẹgbẹ́ rẹ?" Òun sì wí pé, "Ta ni ó fi ọjẹ́ olórí àti onídàájọ́ lórí wa? Ìwọ fẹ́ pa mí bí o ti pa ara Egypt?" Ó sì sí bẹ̀rù, ó sì wí pé, "Lóòótọ́, ọ̀ràn yìí di mímọ̀." Nígbà tí Farao sì gbọ́ ọ̀ràn yìí, ó ń wọ ọ̀nà láti pa Mose. Ṣùgbọ́n Mose sá kúrò níwájú Farao, ó sì ń gbé ilẹ̀ Midiani, ó sì jókòó ní ẹ̀bá kànga kan. Ǹjẹ́ àlùfáà Midiani ní ọmọbìnrin méje, wọ́n sì wá, wọ́n pọn omi, wọ́n sì kún ọkọ̀ ìmumi láti fi omi fún agbo ẹran bàbá wọn. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn sì wá, wọ́n sì lé wọn kúrò. Nígbà náà ni Mose dìde dúró, ó ràn wọ́n lọ́wọ́, ó sì fi omi fún agbo ẹran wọn. Nígbà tí wọ́n sì bọ̀ dé ọ̀dọ̀ Reueli bàbá wọn, ó ní, "Èétí tí ẹ̀yin fi tètè dé bẹ́ẹ̀ lónìí?" Wọ́n sì wí pé, "Ara Egypt kan ni ó gbà wá lọ́wọ́ àwọn olùṣọ́ àgùntàn." Ó sì fún omi tó fún wa pẹ̀lú, ó sì fi fún agbo ẹran. Ó sì wí fún àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ pé, "Níbo ni ó gbé wa? Èéṣe tí ẹ̀yin fi ọkùnrin náà sílẹ̀? Ẹ pé kí ó lè wá jẹun." Ó sì dùn mọ́ Mose láti máa bá ọkùnrin náà gbé. Òun sì fi Sipora, ọmọbìnrin rẹ̀ fún Mose. Ó sì bí ọmọkùnrin kan fún un, ó sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Gashomu, nítorí tí ó wí pé, "Èmi ti ń ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àjèjì." Ó sì ṣe lẹ́yìn ọjọ́ púpọ̀. Tí ọba Egypt kú, àwọn ọmọ Israẹli sì ń gbin nítorí ìsìn náà. Wọ́n sì ké, igbe wọn sì gòkè tọ Ọlọ́run lọ nítorí ìsìn wọn. Ọlọ́run sì gbọ́ ìrora wọn. Ọlọ́run sì rántí májẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú Abrahamu, pẹ̀lú Isaki àti pẹ̀lú Jakobu. Ọlọ́run sì bójú wo àwọn ọmọ Israẹli, Ọlọ́run sì mọ̀ ọ́n fún wọn.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí wípé a tún péjọ lónìí níwájú yín. Ẹ ti ṣe wá ní ẹni ìbùkún, ẹ ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún dá wa lọ́lá. Oore ọ̀fẹ́ yín, àánú yín, agbára yín, ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere, gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ó ti farahàn ní ìgbésí ayé wa. Nítorí àánú yín lórí wa àti nítorí ìfẹ́ yín fún ọkàn wa tí ẹ kò fẹ́ kí a ṣègbé, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìyè. A dúpẹ́ Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyè wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún tí ẹ ti dà wá lé wa lórí. A dúpẹ́ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹ ṣe ní ìgbésí ayé wa. Kí a tó ní ìpàdé ti àgọ́ àjọ, àti láti ìgbà náà ni ìbùkún yín ni ó ti ń ṣàn lórí wa. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. A dúpẹ́ wípé ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà. A dúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire.
3: lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wipe bi e ba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun e gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe e gba pe ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara be o ti pa awon ibukun yin mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe iparahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ifi agbara mimo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbese aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a o fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun ẹni ìbùkún èyí jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin ọmọdé tàbí àgbà lọkùnrin lóbìnrin bí a ṣe lè ní ìbùkún Ọlọ́run àti bí àwọn ìbùkún wọ̀nyí tí ó fi lè bá wa kálẹ̀ èyí jẹ́ pé kí ó lè jẹ́ àjẹmọ́nú fún wa kí ó lè jẹ́ ìbùkún tí a ní lónìí tí ó sì wà títí pẹ̀lú wa títí a fi rí Jésù lójúkojú. Ohun tó ṣe ni láàánú ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ní ìbùkún Ọlọ́run ó ṣeéṣe bí a bá ní ìpàgọ́ yálà ní àsìkò kérésìmesì tàbí ní àkókò ìgbà mìíràn tí a ní ìpàgọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ní àwọn ìbùkún wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ wọ́n nù nígbà tí àgọ́ bá parí ṣùgbọ́n ohun tí ó jẹ́ ẹ̀dùn wa ohun tí ó sì kan wa gbọ̀ngbọ̀n ni wípé ó yẹ kí a lè sọ fún ara wa nínú ìwé mímọ́ bí a ṣe lè ní ìbùkún Ọlọ́run tí ìbùkún Ọlọ́run yìí yóò sì máa tẹ̀lé wa ní ọjọ́ wa gbogbo. Nínú Bíbélì ni a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwúrí nípa bí ìbùkún Ọlọ́run ṣe pọ̀ ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì àti ní ìgbésí ayé àwọn tí ó gba Ọlọ́run gbọ́ àwọn tí wọ́n gba Jésù Kristì gbọ́ tí a ti gba ọkàn wọn là nínú májẹ̀mú titun gbogbo àwọn ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sí àwọn ènìyàn rẹ̀ bí wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé bí àwọn àpọ́sítélì nínú májẹ̀mú titun àti Jésù Kristì ọmọ bíbí Ọlọ́run kan ṣoṣo pàápàá gbogbo wọn ni wọ́n sọ fún wa bí a ṣe lè ní ìbùkún ní ìgbésí ayé wa àti bí a ṣe lè pa àwọn ìbùkún wọ̀nyí mọ́ jẹ́ kí a wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú Deuteronomy orí 30 láti ẹsẹ̀ 21 èmi pé ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí tì yín lé òní pé èmi fi iyè àti ikú ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki awo ohun ti olorun so fun awon mo israeli ki asimo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titilai ife inu re we pe ki awon mo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon mo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin li oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti ari wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi nfi orun ati ile jeri gege bi eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihinrere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihinrere jesu christi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o nigbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si iyipada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihi ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia
2: ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihin ni an so fun wa nipa eni igbala nihin ni an so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re asi mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo se gbe nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun yirira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun yirira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o so fun a wi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun tin da wa lebi ese wa be ni okan wa n gbogbe be ni a sato olorun lo be ni a so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa bawo ni a se gba ebo Jesu Kristi lori igi agbelebo bawo la se gba gbo ife olorun ni bi a ti ti gba gbo bi a ti je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa n so fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisisin ki awa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba n so nipa ki a gba ohun re gbo o ma n ro we pe igbagbo nikan ni a n so nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati inu iya kan na bi a ba ti ri taye ni a o ma ri kehinde bi a ba ti ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o n so wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o n so fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo a lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo a lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni aigbagbo awon ni a ma ri ko ma n se aigboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon wonyi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idaje olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran si olorun lenu o wa n so ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le paramo olorun nitori be bi a ba so nipa wi pe ki iwo ki o paramo o so fun a wi pe bi a ba fe paramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le paramo olorun nitori be o ye ki alakaka o ye ki agbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo deuteronomy yi kan na lati ori keji din logbon Deuteronomy lati ori keji din logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki a duro ni be o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun a wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo se se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma kanju popo bi aban wasu won ma kanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma kanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma kanju won ma so wi pe nigba wo ni won o gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba ni won o so wi pe ki awon arun ati awon aisan ati awon alebo gbogbo to wa ni gbese aye wa wi pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun ye ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti won ma ro we pe adura nikan ni ona si ibukun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi samu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ise sile won fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbese aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ke a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa beni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko jesu sugbon ki o tori be yìí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ ọlọ́run kí a fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo ẹlòmíràn tí ó bá dé àárín wa bí a bá ń sọ fún wípé arákùnrin bí o bá sọ wípé o jẹ́ ẹni ìgbàlà èé ṣe tí ó fi jẹ́ wípé o tún jẹ́ akóbìnrin jọ má ka òfin sí mi lẹ́sẹ̀ má kọ́ mi lófin ohun tí mo mọ̀ ni pé aláàánú lọ lọ́run bẹ́ẹ̀ ni aláàánú lọ lọ́run ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni mímọ́ aláàánú lọ lọ́run ṣùgbọ́n ó ní àṣẹ ó ní òfin ó sì ní ọ̀rọ̀ tí ó ń fẹ́ kí á tẹ̀lé bí o bá sọ fún ẹlòmíràn wípé arábìnrin ariwo pé ẹ ti ń wá fún ìgbà díẹ̀ a sì rí wípé ó dàbí ẹni wípé ẹ ń jẹ́rìí pé ẹ ti di ẹnìgbà a ní bẹ́ẹ̀ ni a ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run láti ìgbà tí mo ti dénú ìjọ yìí wípé ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀ bí mo ti ń kúnlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún mi bí mo ti ń bèèrè bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run dá mi lóhùn àti wípé àwọn nǹkan mìíràn ti wà tó ṣe ìlérí fún mi tó yẹ pé mo gbàgbọ́ pé yóò mú wọn ṣe bá sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹ máa tẹ̀síwájú o ṣùgbọ́n èwo lẹ tún kó kọ́ra yìí tètí tọrùn tọwọ́ ti gbogbo ẹ̀ ẹ fẹ́ fi òrùka sí ẹsẹ̀ pàápàá èwo lẹ tún kó kọ́ra èyí tẹ́ni lọ́rùn èyí ti bí létí èyí ti bí nímú ní gbogbo ẹ̀ a ní mi ò wá fún yẹn èyí tí mo wá fún ni ìbùkún ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin ibukun olorun wa ṣugbọn ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfa ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wo pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo dai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso ṣugbọn mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife ku fe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju ile de ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada made yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o nfe igbala to to yo gba okan re la yo yi o pada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun wonyi fun o mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kinihi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won si se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro ni bikibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon wonyi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun we pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba n fe pa olokanda ran ti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun en onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon tin lo ni kila ma ri ni wi pe ounje ti won o jeri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o sijibo won o daabobo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo wi pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won so mimu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbese aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisisin yi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbese aye re mo fe dabira ni igbese aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu oni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese e ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si lesin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu ile esin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wipe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a farabale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun wa wipe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa
3: ati si idile wa wipe oni ohun ti ani lati se oni awon ohun amuye ti olorun bere lowo wa oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma nri ni wipe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won gbe ijoko sita awon obirin won ma jo soro awon okunrin won ma soro eti a ma nri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obirin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won joko won be si ni soro won ma fun ara won ni imoran won ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won ma so fun won wipe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe eni keni o le se bo se se pelu e wipe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle.

tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi no tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o ja esan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wi pe oruko Jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wi pe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe ah bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n fomi na we eni to ba n ri o a ma re rin si o ni awon to ba ni nkan kan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje Jesu Christi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tutun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu oni eni ti ko duro le ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro e ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi oni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma nfi oro olorun se agalamasa ton ma so ye pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni oni awa ti aje omo olorun awa ti ajeni to n tele Jesu Christi o ni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi oni gbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe o n fe wo television o n fe lo si le cinema o n fe lo si le ijo o n fe ka iwe itohun o n fe ka iwe tibi iwe miran wa ati aworan wa to ma n se fun awon elede yoruba to ma n pa won lerin to awon isokuso to ma n so ninu e awa ti a je onigbagbo didun inu wa ko ni si ninu iru nkan be oni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun o ni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun o ni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohun ko to nse ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ yín tímọ́tímọ́, àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin, láti ẹsẹ̀ 19 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Luke orí 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Andérù àti Johanu àti Jakobo, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kọ gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a ń sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyèsí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, ó rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn-ín akéré níye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akéré níye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní tòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí ì gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye. Ìgbà mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí ẹja kankan láti pa. Ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù Kristì tí ó ti ní àǹfààní láti wọ ìgbésí ayé wọn, ari wo pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo laye o dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wi pe ohun ti o ti seleri wi pe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wi pe yo se dandan mo ni o daju wi pe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fi esi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun o we pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni toto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni we pe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun we pe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a ntele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a nso nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba nso nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa je ki a se apere o sese awon ti o ma nporo awon ti o ma ntanije bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wi pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wi pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wi pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wi pe nitori idanwo ti ara wi pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wi pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wi pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese kerindinlogbon awon oba kini ori kokan le logun ese ikerindinlogbon ki akun o ka lati ese kedogbon sugbon ko si enikan bi ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju oluwa eni ti jezebeli aya re nti o si se orinra gidigidi ni tito orisha lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara amori ti se ti oluwa ti le jade ni waju awon omo israeli ohun ti an so ni ni wo pe ahabu o je omo israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisha lati ilu awon ajeji nigba ti aborisha yi wa sinu ile ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun ahabu jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisha o wa so wi pe ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisha leyin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won leyin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisha imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa awon o ti mo ona ihirere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wi pe o n da won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisha e ni ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin e o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni ahabu se o tele orisha leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese jeroboamu omo nebati eni ti o mu israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru niwaju olowa nitori pe o tele ese jeroboamu omo nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o se se ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se isomo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afẹ mojumo o se se kan se ma korin awon omo wa paapa bi won ba lọlọrun awon won yi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje onu ma ntele bi e ba nso nipa awon omode o se se won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o se se ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o se se kan ma tele won nitori pe won o mo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo wi pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ilesi nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesi ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesi sugbon a ngbadura fun won wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo se won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fi sofo awa ti a si je onigbagbo bi kesimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a nperan se eran ileya lo npa abi eran irobo abi jesu lo nperan fun se a ri iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan bi imale ban sodun aperan ahan iwo na ti o wa so wi pe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ban sodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti anrin o so wi pe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wi pe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fi han wi pe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu kristi leyin wi pe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu kristi n pe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele kristi jesu n pe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun jesu n pe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati jesu kristi so wi pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko yin rere o ma nro wi pe igbati jesu so fun awon yi pe e ma to mi lehin o so wi pe mo nlo ti jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wi pe e ma to mi lehin kini itumo eyi je ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele jesu kristi niyi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile tomi lehin ohun so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wi pe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wi pe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere wonyi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o nti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o n se olona awon ti o n ko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu kristi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wi pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati onupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwo tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo Jesu Kristi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ti an ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o tile gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Kristi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo le gbadun oko le gbadun awon omo le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese oni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Kristi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun oni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya o n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o sese wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni ti n to Jesu Kristi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele Jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni ile itiri bawo ni ile itiri to si n fi esun kan iwo obinrin wepe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona e gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile e baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja pe ta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko sibi ko asun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe ah mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe ah bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je soki n se ti jesu ni soki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binisi oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbalawa awa ti a ntele jesu kristi eyi ni ari ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won a ma lo sodo iroko won a ma lo sodo igi won a ma lo sodo awon elebo logun o ni awa ti a tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wipe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun wipe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin o ni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wipe ori wipe o dabe ni wipe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja esin ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa sun ni bibe ati bai ohun papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo ole rida ti o wa ni ibi bai bai ohun papa ti dawo iborisa ti re o ni awa ti a tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu kristi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo rutu ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke a ba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wipe won ko mo awon eniyan wonyi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan wonyi ti o tin po si be ni a ri awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wipe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a kokko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yipe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wipe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti n wa su eko ajeji a o je tele eni ti n wa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se asepe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele jesu kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin kristi ki bi omoleyin kristi bi ati irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba jesu rin ti a nkuwa ododo ti a je ki eje jesu kristi ki o ma we wa mo ti a n gbadura si ni igba gbogbo ti a n tele nibikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ebute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ebute awon omoleyin kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni e so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be oyin ba ti so fun wa o ni nigba ti oun ba se tan oun yo pada wa lati mu wa lo si odo oun ti kara oun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto ọkan ninu awọn okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wepe olorun so wepe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin olorun ki a mo wepe jesu papa ti so fun wa wepe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele jesu christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wepe ki a ma tele olorun ninu ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa wepe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wepe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo sibi adura nitori wepe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o n la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun wepe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti n se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wepe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wepe o n fe tele jesu o n fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu kristi o n fe ko aye sile ki o si ma to jesu kristi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o pon ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu kristi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wepe o ni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wepe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adniseku lati le tele jesu kristi titi de opin
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun, a dupe lowo yin, wepe ohun yin ninu anu yin lati fa wa mo odo ara yin. A dupe pe lojojumo nigba ti a ba wa si yin, ni e ma npo wa pelu ounje eye. Je a nbebe loni wepe ki e tun fi ounje eye yi bo wa loruko Jesu. Abeyin wo pe gege bi imole oro yin yo ti wo inu okan wa wo pe ki okunkun ki o sajade loruko Jesu. Abebe wo pe gege bi ati je alai lagbara wo pe bi ati wa si odo yin ti a gbo oro yin ti a o se gbadura wo pe agbara atorun wa yo je ti wa loruko Jesu. E la wa loye, e se wa loju, e ko wa, e je ki eyi ti a ko ninu oro yin ki o mu wa dagba soke nipa ti igbagbo. A dope wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun igba die ni a ti n keko lati nu Kolose, a ti ka ori kini, a si ti keko lesese ninu gbogbo awon ese ti o wa ninu ori kini. Nisisiyi ati bo si ori keji, loni a n wo ese kejo titi de ese ikewa. E je ki a si bibeli wa si Kolose ori keji lati ese ikejo de ese ikewa. Ma fi oju ka bi a ti n ka fun o. E ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi etan eniyan gege bi ipelese eko aye ti ki se bi ti Kristi. Nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara a se ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara. Awon ese meta wonyi ni a o wo. Adura wa ni wo pe ki Olorun emi ki o tumo awon oro wonyi ninu okan wa ki awa ti o ti dabi eni wo pe a n fi afefe eko keko gba kaakiri ki a le duro sinsin ki a le fese mule ki a si le duro ninu eko Kristi ki a ba le se wa pe ki a si pese wa sile fun bibo Jesu Kristi Oluwa wa. Gege bi eko ti a ti ko tele a ri pe awon eleko ike ati aladamo ti n yo awon eniyan mimo ti won wa ni Kolose lenu pelu awon oro asan ti ko lese nile won ti dide won si ti n da okan awon onigbagbo ti o wa ni Kolose ru. Nihin ni Paulu gbogun ti awon adamo eko eke wonyi o si n kigbe tantan lati kilo fun awon onigbagbo tooto wepe ki a ma se tan won je wepe ki a ma se pa won lokan pada ki won ma ba sobo kuro ninu ore ofe. O fi han gbangba pe awon woli eke wonyi won je eletan ati apanirun o si n kilo fun won. O n gba awon onigbagbo tooto niyanju wepe ki won ma sora lati ma fi aye sile fun eko keko lati ri aye wole. Eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa lati inu awon ese ti a ka wonyi. Awon ese meta wonyi ese ikejo ikesan ati ikewa won je ki o meta ki o ye wa daradara. Ikini ikilo lodi si eko awon alailolorun. Ikilo lodi si eko awon alailolorun. Ikeji ewu awon eko eke bi abagba eko eke laye ni idile wa o sese lati odo omo tabi lati odo aya wa tabi lati odo oko tabi alabagbe. O ye ki a mo wepe ewu pupo ni o wa ninu ki a gba eko eke laye ni idile wa. Iketa idakoro fun okan ye ki a wo lati ikori kini ikilo lodi si eko awon alailolorun. Ninu Kolose ori keji ese ikejo Paulu n so wepe e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asandi ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese eko aye ki se ti ki se bi ti Kristi igba gbogbo ni awon eko buburu ati asa buburu man lakaka lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun paapa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi aba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi aba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati pa wa kuro lati odo Olorun ati we pe bi aba ja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan won yi we pe ki won ki o ma kiye sara ki a ma kiye sara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti Paul apostle ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon

ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki atele olorun miran olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki asima si won iwo ko gbodo peti si oro woli na tabi alala na nitori pe olowa olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe olowa olorun yin leyin olowa olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma faramo eyi ni ohun ti Mose eni olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana olorun ofin olorun ni kikun ni ohun ti gbele won lowo ilana ati ase ti olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa so fun o ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so daradara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wi pe eyi ti Mose gbele won lowo wi pe ko kun to fun omo Israeli Mose so fun wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti olorun fun wa we pe awa ti a je ti olorun awa ti an tele olorun ke asora ke ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo olorun awon elomiran ma nro we pe bi aban kilo fun wa lati enu oniwaasu we pe ke asora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa we pe awa ti an kilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro we pe bi aba ni ife ko ye ki a da enikeni lejo ko ye ki a so we pe enikan lo n waasu eko odi eko eke tabi elomiran lo n waasu ihin rere tooto kini a le fi pe oro awon eniyan wonyi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wi pe bi a ba ni ife ni tooto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke e je ki a wo Matthew ori keje ese kedogun Matthew ori keje ese kedogun e ma kiyesi awon woli eke ti o n to yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o kun fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o n kilo fun awon eniyan we pe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o n to wa wa ni awo agutan sugbon won je apanije ikoko e je ki a be lowo wa bi a ba ri awon omode ti won sere ni ita ti a si ri wi pe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni tooto se a o ma rerin a o fi awon omode wonyi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wi pe ni tooto le a ni ife awon omode wonyi bi a ti ri wi pe apanije ikoko ti be si gboro o si ti n se ose fun awon eniyan o n pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a o kilo fun won a o pe won wonu ile eyi ni ife bi o ba je wipe ni tooto ni a ni ife ti a ri wipe awon omoleyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihin rere ti a si ri wipe awon apanije ikoko awon eke woli awon alailolorun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye
won sin da

ki igbala yi ki o ma le je ti wa je kin fun ni apere kan apere ni eni ti olorun so fun a wi pe oun feran popo popo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye anipe kan ti olorun fe lati fun ki e wo ninu Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani Ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun ni toto li oluwa wi o ye ki amo ni hi we pe olorun pe Ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun Ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa Ephraim ni a ri wi pe nitori Ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu Hosea ni a tin ka awon opo ese lati kebe lati ori keje Hosea ori keje lati ese kejo anka nipa Ephraim ranti wo pe on ti anso ni wo pe bi olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ki a ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyen bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti Ephraim ti olorun feran popo popo sugbon ti o dabi eni wi pe Ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu Hosea ori keje lati ese ikejo Ephraim oun ti da ara re po mo awon eniyan na Ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi nso ni pa akara ti an din lori ina wi pe apa kan jona apa kan baje wi pe o dabi eni wi pe Ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi nso ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run oun ko si mo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe oun ko mo ni ese ikokanla oni Ephraim pelu dabi o pe adaba ti ko li okan won ko si Egypt won lo si Assyria iketala igbe ni fun won nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won sori nihi we pe eni ti olorun feran ti ko karamasi ki ife olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu Hosea yi kan na ori kerin ese iketadinlogun Hosea ori kerin ese iketadinlogun Ephraim dapo mo orisha jowo re si o nso fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife olorun o fara mo orisha olorun wa nso wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju olorun ogungi koja ewe ni ori kejo Hosea ni ese ikokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati dese pepe yo je ohun ati dese fun Ephraim ti olorun feran Ephraim ti olorun pe Ephraim ti olorun fe fun ni igbala igbala ayeraye iye ayeraye sugbon nitori ko gba olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese wonyi di popo ninu ese ikejila o ni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro olorun si ohun ajeji eyi ti anu olorun iye olorun ore ofo olorun iba fi je ti re ko le je ti re nitori wi pe o pa ife olorun o pa ati bi a ba fi oju inu wo oro eniyan ti a si ka oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun
ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun enikokan wa ni wo pe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko jesu elo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife kristi iye aini pekan nipase ife kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye aini pekan ani lati mo we pe nipa ife kristi ni sugbon ke mo we pe onkohun ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerin din logun ki atun gbe yewo lekan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisa tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye aye raye enikokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekan ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu kristi ninu petero ninu johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si ngbe inu ife o ngbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lode si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lode si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gba gbo bi a ba tin gba gbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o dro lori wi pe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa lori ki se ise owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu kristi ninu johanu ori karun ese ikerin le logun johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun
ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto looto ni mo wi fun yin eni chi o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni chi o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi we wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu iri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ran mo eje Jesu bi ki ba se wo pe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan ohun lo fun ani idande kuro ninu ese ohun lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alai legbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapaa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapaa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo nfe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisinsin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipawo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara wa nbe e je wepe
pe ko si iya nipa tabi ipinya ni nipa Jesu ati okunrin yi o ni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ori ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wi pon gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wi pe o ti gba Jesu bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe nitoto ni otito adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe nitoto ni otito ife Olorun wo bi o ba je pe nitoto ni ore ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Kristi si Olorun nje o farajo ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo n feran Olorun
ni akoko airije ji o feran olorun ni akoko iponju ji o feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe jesu christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe ma roti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu orike dogun Johanu orike dogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so pa nipa ife Christi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iya ni pe kan ki se ife kekere oni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wi pe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi ohun ti o nso ni wi pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan wonyi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon wonyi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dan o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kẹẹdogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Christi ninu Johanu ori kẹẹdogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agbami ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na
nigba iponju nigba wahala nigba idunu nigba iponju nigba rije ni o nigba orije nigba ise wa nigba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ike dogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Oluwa Olorun re ki oye wa wi pe nigbati a ba fe Olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran Olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran Olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin Olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe Olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti ngboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo n soro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigbati a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wi pe won ni lati peyin da si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sai gboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo
ibi aba fẹran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti man so audi eni ti olorun fun ara re to nbojuto ausi di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le kawa owo oso oni le kawa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofish koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisi bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan won yi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon won yi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun o fe olorun ju ohun ini lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

ni akoko ti o ye ki won ki o ma tu oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a ntu oro olorun si aya wa ke asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ke a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigba ti aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigba ti aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eyi ni ari nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wepe ki a gba oro olorun ki a to won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai ari wepe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori 17 ese ikini awon oba kini ori 17 ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi oluwa olorun ti wa niwaju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun wonyi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun wonyi sugbon gege bi oro mi nihin ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun li oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je ki n se apere kan fun o mo be olorun emi ki o tumo eyi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti a n salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki pupo pupo oro ti Elijah so o je oro olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa niwaju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so wipe bi Oluwa ti wa niwaju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro niwaju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paulu apostoli ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni a si mo we pe ihinrere ti a n gbo o je ihinrere ti Jesu Kristi
ṣùgbọ́n nígbà mìíràn Paul wa sọ wípé ìhìnrere mi wo Rome orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún Rome orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún lé ọjọ́ náà nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristì ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. Èyí tí a ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n ìbáṣe Elijah, ìbáṣe Paul, wọ́n ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí ọkàn. Ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn. Ó ti bá wọn lára mu. Ó ti wọ inú èrò wọn. Ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ ti wọn. Tí ó fi wá dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti wọn pàápàá. Nínú èdè Yorùbá, wọ́n máa ń sọ wípé bí ewé bá pẹ́ nínú ọṣẹ, ewé yìí pàápàá á di ọṣẹ. Èyí jẹ́ wípé àti ọṣẹ àti ewé a ò ní dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí a ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó ti wá sínú Elijah. Ó ti ṣàṣàrò lórí rẹ̀, ó ti gbà á gbọ́, ó ti gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà tí ó wá ń sọ jáde, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ohun tí a ń sọ ni wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run, nígbà tí o bá kà wọ́n, nígbà tí o bá ṣàṣàrò lórí wọn, nígbà tí o bá gbẹ́kẹ̀lé wọn, nígbà tí o bá gbà wọ́n gbọ́, tí ó wá jẹ́ wípé ìlérí Ọlọ́run yìí ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Ó wá dàbí ọ̀rọ̀ tìrẹ, ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ bí o bá fẹ́ bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni. Ọ̀rọ̀ Bíbélì ni o, ṣùgbọ́n ó ti di àjẹmọ́nú fún ọ. Bí o bá fẹ́ bá àwọn ọmọ rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di àjẹmọ́nú, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, o tún jẹ́ sọ wípé mo gbé, ègbé ni fún mi, orí mi burú, ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí mi, mo ní kí n gbégbà. Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti kúrò lẹ́nu rẹ. Ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu rẹ ni wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára. Bí ẹnikẹ́ni kankan, bí wọ́n sọ pé kí ló dé o, ọmọ yín ni wọ́n gbé lọ síta, ó lọ síta, ṣùgbọ́n ó bá ìjàmbá ọkọ̀ pàdé, kò séwu. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ní ìgbà gbogbo ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí wúni lórí, ọ̀rọ̀ tí kì í jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó kábàámọ̀. Ó sì gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé o mọ bí a ó ṣe ṣe ọ̀rọ̀ yìí ní pípé àbí bí a ó ti mú un ṣe. Èyí ni a mọ̀ ní ti àwọn wòlíì wípé lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n gbà, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, wọ́n gbà á gbọ́, wọ́n fọkàn tán, wọ́n sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn. Tí ó bá fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yìí wá jẹ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ jáde lẹ́nu. Ní àkókò àìsàn, wọn kì í sọ̀rọ̀ tí banilẹ́rù, wọn kì í sọ̀rọ̀ nípa ikú, wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa ìmúniláradá. Ní àkókò wàhálà, wọn kì í sọ̀rọ̀ nípa bí ẹni wípé kò sí ọ̀nà tí wọn ó gbé gbà, ṣùgbọ́n wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ jáde lẹ́nu. Nígbà gbogbo ni ó yẹ kí ọ̀rọ̀ rẹ kí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé bí ẹlòmíràn bá gbọ́, á mọ̀ wípé o jẹ́ ẹni bíi ti inú Ọlọ́run. Ìkẹta, àwọn wòlíì tí a rí kà nínú Májẹ̀mú Láílẹ̀ àti nínú Májẹ̀mú Titun, wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde, wọ́n sì máa ń retí ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde, wọ́n sì máa ń retí ọ̀rọ̀ ìmúṣẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Kí ni ṣe tí àwọn wòlíì wọ̀nyí tí wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, tí wọ́n ń retí ìmúṣẹ nǹkan tí wọ́n ń sọ? Wo Isaiah Orí ọgọ́ta dín márùn-ún. Isaiah, kí a wò láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ mi tí ó ti ẹnu mi jáde yóò rí, kì yóò padà sọ́dọ̀ mi lófo, ṣùgbọ́n yóò ṣe èyí tí ó wù mí, yóò sì máa ṣe rere nínú ohun tí mo rán. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gba tí o mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde láti ẹnu rẹ, tí ó ń jáde láti ẹnu onígbàgbọ́, wípé ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni. Ó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ti kọ́kọ́ sọ sí ọ lọ́kàn láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́, èyí tí o ti kà nínú Bíbélì, tí Ẹ̀mí Mímọ́ tí ó rán ọ létí rẹ̀. Bí o sì ti ń sọ jáde, ìgbàgbọ́ wà nínú ọkàn rẹ wípé dájúdájú Ọlọ́run kì í ṣèké, wípé dájúdájú ọ̀rọ̀ yìí yóò ní ìmúṣẹ. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Ọlọ́run jáde, kì yóò padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lófo, ṣùgbọ́n yóò ṣe èyí tí ó wu Ọlọ́run, yóò sì máa ṣe rere
ninu ohun ti Olorun ran eyi ni a fi ri wepe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a wepe o ni omokunrin kan ati wepe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wepe ki won kun ni ounje won so wepe awon ni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si we fun pe ma beru e ni a ma nri lenu woli ma beru e lo e ke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si so fun arakunrin tabi arakunrin lo so fun pe o ma dabi eni pe mo ngboro wi pe ise fe bo lowo awon ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o tin saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini o ti a soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ekoko iyefun na ki yo sofo beni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja ni tosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi a duro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se e ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun enikokan wa wi pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fale die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe a re mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi on lo ma je aisan ikeyin
ti won o se ti won fi foju ba iku onigbagbo je soru e lenu onigbagbo a ma gbekele olorun onigbagbo ki se iye meji nitori wipe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o sese ki awon elomiran ki won ki o wa ni to se wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro ta won oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun we pe o si we pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri we pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti ohun mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi ati nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni we pe oro yi a ko tete mu se ki a ri we pe a mo we pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri we pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se gbogbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti koti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota
lo so wo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese waju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketalelogun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oki yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Daniel tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be Jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara eso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agbana ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerinlelogun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lada o ni adura igbagbo yo si wo alaisan na san o ni bi o ba ti dese a o si dariji o ni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura o ni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi o ni mo ba mu ohun olowo kan ki o pa won lara won o gbo wole alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo o ni o so fun wa je kin tun ka si ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na o ni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbeyawo ni o si mo eni to fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun wi pe o n fe nkan wonyi o ni ohunkohun ti eyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo
o ri ogo Oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo Oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin Oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: E je ki agbadura. Baba wa tin be le orun atun wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin adupe wi pe ninu okunkun aye yi ninu isina ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo si le ogo adupe wo pe e se wa loju adupe wo pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso e ko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi anbebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese tin ko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni atun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini a si ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wi pe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo n sele nita tabi ariwo ni a n gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki a ba le je eni ti o n fi ohun rere awon ohun ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi a ti si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti a n ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun a si lati wo bibeli wa bi a ti n si bi a ti n ka Monka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi abati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti ojoko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini o ni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wipe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa nso wipe nigba ti o mo wipe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wipe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon kan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun o se wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kesa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba so wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeje nigba ti o wi pe ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ke a ma saferi awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese keta o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wi pe eyin ti ko je wi pe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma sapere ohun ti n be ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma saferi ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin oni nitori nigba ti Kristi eni ti n se iye wa yo farahan nigba naa li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo je ki ran leti wipe nigba ti a da eniyan pelu erope ile se ranti wipe nigba ti egun de sori eniyan Olorun wipe erope saani iwo o si pada di erope ṣugbọn ohun ti mo fẹ mu jade ninu rẹ ni wipe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi Olorun ṣugbọn nigba ti eniyan ṣubu ninu ọgba Edeni nigba naa ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti ṣubu ni a ri wipe ife inu eniyan o ma n fa si ohun ti aye igba to je wipe inu ile inu erupe ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi Olorun iye Olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu o fa lile kan wa ti ma pa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon kan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke ma se aferi olorun ikeji ke ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eniyi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Filipi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma n fi han iru eniyan ti won je ninu Filipi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji lelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Kristi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Kristi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapaa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin naa si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni wepe won je alarin kiri
2: nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati digbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi nbere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo nwa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo nwa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu christi ni awari se o ti mo wi pe jesu christi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi o nwa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro ni lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wo pe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si n reti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni jesu kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma safari awon nkan tin be loke nibi ti jesu kristi olowa olugbada olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se onje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi safari o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu npada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ke awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abore fi faramo Kristi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan pe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki fi han wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide bi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari wi pe awa paapa aku pelu re se o mo wi pe o ku nitori wa gba ti a ba si gba gbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la koko a kan wa mo agbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a jiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wi pe a wa ohun ti o wa loke ikini Olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa Olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo Olorun li emi le ma se awari li owo Olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa Olorun sise aferi Olorun nitori wi pe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba Olorun ati ododo re awon kan wo yi ni itumo wi pe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba Olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife Olorun ni pe ki a wa Olorun ki a wa oju Olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia Olorun iye Olorun igbala Olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o

ninu Heberu. Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisin yi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon o ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni a ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ori Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa o na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o n se aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won si jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won a so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon onibara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o n se aferi e to wa loke abi o n se aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti a je oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ini wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni onisamu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni onisamu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba n ro ero nipa ohun ti aye o daju wipe bi o ko ba ronu pada ifaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin Dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo se je ki on ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ti an ko. Eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye ni kankan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni a ki eni kankan wa kaabo si eko bibili wa fun awon ti won wa ni igba akoko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew Epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a ti n keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti n ka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a n ka ti a si n keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan won yi n boju fo da ti won nka lai ni arojile tabi ti won nka lai wo ohun ti emi olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ko ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe ti ati mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onko nitori Jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro olorun ki yo lo laise eyi ni afinka nisisiyi lati ese ikejilelogun ki o ma fi oju o ba lo bi a ti n ka emi si n be yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Itali wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan wa ka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a n ka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro olorun jinle popo a si so fun wa wi pe awon ti a n ka wonyi bi a ba gba emi olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wi pe bi a ba wa si odo olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso iru oro be ti o nso fun wi pe emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wi pe ohun pelu mo daju saka wi pe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni yo ko eko ti o ye ko ro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fin gba awon kristeni ni iyanjo we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ejinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa so fun wi pe o ni ireje lati to won wa pelu timotheus nitori pe timotheus ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si oda awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki o ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu ṣugbọn eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli a fe ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari wi pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wi pe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wi pe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Eberu ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti aka yo je ki a mo awon ti a npe ni ara o ma nje asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o wa se ilesin a ma npe ni arakunrin tabi arabirin lai mo we pe o ni awon nkan amuye ti enikokan wa ti a ni lati ni ni igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba je wo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi bo ti o ku fun wa ti o wo ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe ati ko ese wa kuro o so wipe adi ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa ati di omo olorun aje okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun mi o so fun aninu ese yi we pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori pe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wipe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin e ni o fi n paro wa si won wipe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re oni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o n so fun a wipe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu

nigba ti a ba ti di omo Olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo we pe ki won ki o kiyesara ki okan kuro ti a igbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ninu lo kuro lodo Olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba npe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe Olorun iba ma ti ma ki won ni lo lera lera le mo de mo we pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo Olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le o gbala oni nitori na ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe Olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihin ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi Olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan naa wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife Olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba Olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo etile ojo wo lo nsumo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo etile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si.

ju igba ti akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti ati ngbo o ye ki awa ti an keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon woni lero ni e ti se e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu bi wa lere we pe e se ti a fin pe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samuel kini orike edogun Samuel kini orike edogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi o ni kiyesi igboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si nko wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon iliri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeje le logbon awa si le eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe ati so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu Hebrew a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o pe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o se se ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onikaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o n so nipa orun
o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ire anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi biki ba se we pe o ge won kuru die die o nso we pe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko ini o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisin ya nwo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotiu ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo ton o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotiu yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotiu yi sile yi ko wa ni eko kan wipe ohun ko ti o ba nsele si o ohun ko ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe beni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wipe e mo wipe timotiu yi arakunrin wa ati tu sile o ni bi o ba tete de e je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotiu ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotiu yi won wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti ati tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle enikokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotiu yi o nilo oro imu lokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun oni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotiu yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara eberu tani ati le npe ni timotiu yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotiu je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotiu ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerin dilogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wipe timotiu yi o ti gba olorun gbo o si ri wipe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotiu keji ori keta timotiu keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se timoti o wa di eni ti o je wepe ohun papa o di iranse olorun o di oniwaasu a ri wepe o je oniwaasu nitori wepe ninu Korinti kini ori kerin ese iketa din logun
ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheus si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthi kini ori 14 ese kewa ati ese kokanla nje bi Timotheus ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise olowa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin saapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise olorun o si je eni ti paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise olowa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi orikeji ni atun ri omiran ti a so nipa Timotheus yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le igbarale nitori o je olooto ninu ise olorun Philippi orikeji lati ese ikokandilogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timotheus si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sisepo ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheus yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wipe ati da Timotheus yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheus arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa wepe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wepe oun yoo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati wepe Timotheus ti o ti la iponju koja ti o ti la inu nibi ni koja eyi o da sile ninu ise olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu nibi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu ose tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o kẹyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a nso yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wipe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati wepe irin ajo wa paapaa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wepe owo ago
ti an wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi ni bo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wo pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki yesi ma shora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma shora ninu adura ṣugbọn o n ki eni kọkan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluṣagotan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo wi pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba n fe idalare bi o ba n fe igbala bi o ba n fe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ore ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketadinlogun nje bi nipa ese okunrin kan ikujoba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Kristi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni we pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi e je ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan
ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe an simi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma n je ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe iki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onko ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun wa ni ore ofe ini olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wi pe eyi ni oro kan na ti olorun so fun wa nisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si wi fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wi pe wahala wa ninu ile o dabi eni wi pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wi pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wi pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wi pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wi pe isun gbogun ti o ki o ran ti wi pe ore ofe o wa fun enikankan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wi pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul wi pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikankan wa oni bi o ba je be oni enikankan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikankan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikankan wa yo je ti re loruko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: Exodus ori ikokanla Oluwa si wi fun Mose pe emi o tun mu iyonu kan wa sara Pharaoh ati sara Egypt leyin yi ni ohun o jowo yin lowo lo lati yin nigbati ohun o je ki e lo ati tan ni yo ti yin jade nihin wi ni sisiyi ni eti awon eniyan wonyi ki olukuluku okunrin ki o bere lodo aladugbo re ati olukuluku obirin lodo aladugbo re ohun elo fadaka ati ohun elo wura Oluwa si fi oju ere fun awon eniyan na ni oju awon ara Egypt pelu Mose okunrin ni o po gidigidi ni ile Egypt ni oju awon iranse Pharaoh ati ni oju awon eniyan na Mose si wi pe bayi ni Oluwa wi laarin oganjo ni mi o jade lo saarin Egypt gbogbo awon akobi ti o wa ni ile Egypt ni yo si ko lati akobi Pharaoh lo ti o joko lori ite re titi yo fi de akobi iranse birin ti o wa leyin o lo ati gbogbo akobi eran ekun la yo si wa ni gbogbo ile Egypt eyi ti iru re ko si re ti ki yo si si iru re mo sugbon si okan ninu awon omo Israeli ni aja ki yo yo ahan re si eniyan tabi si eran ki eyin ki o le mo bi Oluwa ti fi iyato saarin awon ara Egypt ati Israeli gbogbo awon iranse re wonyi ni yo si sokale to mi wa ti won si fori won bale fun mi pe iwo jade lo ati gbogbo awon eniyan eyin re leyin igba na ni emi o to jade o si jade kuro ni waju Pharaoh ni ibinu nla Oluwa si wi fun Mose pe Pharaoh ki yo gbo ti re ki a le so ise iyanu mi di pupo ni ile Egypt Mose ati Aaron si se gbogbo ise iyanu wonyi ni waju Pharaoh. Oluwa si mu aya Pharaoh le be ni ko si fe je ki awon omo Israeli ki o jade lo kuro ni ile re.
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Ye ki agbadura.
3: Baba wa lanu ati olore ofe. A dupe lowo re fun Jesu Kristi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo A dupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti hirere ti o ma yi aye pada ti o si ma fo kan funfun ju snow lo A dupe wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa a si nbebe wipe ohunkohun ti o ma nje ki eniyan ko eko ihinrere le jina si wa ni oruko Jesu be a se wa loni a nbebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yo dagba yo so eso ni oruko Jesu
4: amen
3: pese wa sile fun ijoba re
4: amen
3: je ki gbogbo anfani ti o wa ninu hirere ti o si ro mo eje Jesu Kristi ki o je ti wa ni oruko Jesu
4: amen
3: gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we
4: amen
3: ki o je ki a le gbekele oro re
4: amen
3: ki a si duro sesin lodo re ni igbeyin ki ijoba run ki o le je ti wa
4: amen
3: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
4: amen
3: Munka Efihan ori karun ese ikesan won sin korin tuntun kan we pe iwo le o ye lati gba ewe na ati lati se edidi re nitori ti a te pa o iwo si ti fi eje re se irapada eniyan si olorun lati inu eya gbogbo ati ede gbogbo ati inu eniyan gbogbo ati orile ede gbogbo wa ifihan ori keje ese ikesan si ipari lehin na mori sikiyesi opolopo eniyan ti enikeni ko le ka lati inu orile ede gbogbo ati eya ati eniyan ati lati inu ede gbogbo wa won duro ni waju ite ati ni waju odo agutan na awo won le aso funfun imo ope sin be le owo won won sin kigbe le ohun rara wipe igbala ni ti olorun wa ti o joko lori ite ati ti odo agutan gbogbo awon angeli si duro ite na ka ati yi awon agba ati awon eda alaye merin na ka won wole won si doju bole ni waju ite na won si sin olorun wipe ami ebukun ati ogo ati ogbon ati ope ati agbara ati ipa fun olorun wa lai ati lai lai ami okan ninu awon agba na si dahun obi mi pe tale awon woyi ti awo le aso funfun ni nibo ni won si ti wa mo si wi fun pe oluwa mi iwo le o le mo o si wi fun mi pe awon woyi le o jade lati inu iponju nla won si fo aso won won si so won di funfun ninu eje odo agutan na nitori na ni won se nbe ni waju ite olorun ti won sin sin le osan ati le oru ni waju tempili re eni ti o joko lori ite na si yo si sijibo won ebi ki o pa won mo be ni ohun gbe ki o gbe won mo be le orun ki yi o pa won tabi oruko oru nitori odo agutan tin be le arin ite na ni yi o ma se oluso agutan won ti yi o si ma se amona won si ibi orisun omi iye olorun yi o si nu omi je gbogbo nu kuro le oju won ni ori karun ese ikesan ati ori keje ese ikesan ni ati ri ipese ti o ni imuse lori awon orile ede gbogbo awon eya gbogbo ati ede gbogbo on to je kin ka itoka si ninu awon oro won yi ni we pe ede gbogbo ti a ko si awon ese won yi ni opolopo igba gbogbo anfani ti o wa ninu ihirere bi igbala kuro ninu ese bi atunse ti a gbo iwasu ni ori re lana bi isodi mimo abi sise okan ni funfun tabi agbara emi mimo ti o je anfani gbogbo awon ti a so di mimo nipa ewe numo eje ti o wa ninu Jesu Kristi ati awon eko nipa iwosan nipa agbara Olorun ati ipadabo Jesu gbogbo anfani wonyi ti man fi ara han fun awon ti o gbo ede Gesi o wa dabi eni wipe awon oniwasu tabi ajere okan tabi awon ti won ti ba ihirere pade lona kan tabi ni ona miran ohun ti o ye won ti won si mo gbangba ni wipe bi o ba mo ede Gesi oni anfani lati je ere lori awon eko ihirere wonyi sugbon bi o ba je pe ede Yoruba ni o mo ti o gbo ede Gesi dara dara o dabi eni wipe bi o ti efe ni igbala ko se eni ti o le se alaye re fun o ni kikun ni ede ti o gbo sugbon nigba ti a wo oro Olorun ari wipe awon ti won o wa ni iwaju ite ijoba Olorun ti won o si ma yo ninu olanla ogo ti odo agutan ti apa ti o si wa laaye won wa lati ede gbogbo ati orile ede gbogbo eyi je ki o je ki a ronu wipe o dara
5: lati je ki iru idanileko bayi ki o wa ne yi ti a o le ye oro Olorun wo o si wa je igbese fun awa ti a ti mo ihin rere sugbon ti o dabi eni wipe yala ni waasu wa tabi ni ori kiko tabi ni ijeri tabi ni ijere okan lati oju ile de oju ile o je igbese fun wa lati le mo anfani ti o wa fun ede gbogbo ke si je ke anfani ki o di mimo fun awon elegbe wa awon omo ati awon baba ati iya wa ti o je pe ede yoruba nikan ni won gbo ni Rome ori kini ni apostoli Paulu lo tin je ki o di mimo fun wa pe bi o se ti ohun ni on ka ara ohun si ajigbese lati je ki oro ihinrere igbala to je wipe ko se mani ni fun gbogbo eniyan lati je ki o di mimo fun awon ti o gbo ede ati awon alaigbede ori kini Rome ese kerinla mo di ajigbese awon heleni ati awon alaigbede awon ologbon ati awon alaigbon to be bi o ti wa ni ipa mi mo mura tan lati waasu ihinrere fun eyin ara Rome pelu nitori emi ko ti ju ihinrere Kristi nitori agbara Olorun ni si igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saaju ati fun heleni pelu awon oro meta ti mo fe ki o di mo ni wipe ikini mo di ajigbese mo fe ki gbogbo wa ki o so be e so be lekan si ikeji lati waasu ihinrere e so be iketa ni ese kerindinlogun nitori emi ko ti ju ihinrere bi abapa meteta po o so wipe mo di ajigbese lati waasu ihinrere nitori emi ko ti ju ihinrere o je igbese fun gbogbo wa lati je ki o di mimo fun awon ti won gbo ede yoruba ti won ko si mo ju be lo lati waasu ihinrere fun wa fun won nitori wipe ibi ki bi ti onigbagbo ba wa eni ti a ti tun bi ki ti ju ihinrere Jesu Kristi nitori be gbogbo ohun ti o n gbo ni ipari ose yi o je igbese si wa Lorun lati so fun olukuluku eniyan ti a ma ba pade yala nibi owo wa nibi ise wa nibi oja wa ninu ile wa tabi nibi kibi lati je ki o di mimo fun o wipe ohun kan wa ti o tayo esin ohun kan wa ti a n pe ni ihinrere Kristi ti o ma n pese okan ti o setan ti o si mura sile ti o ma n pese won lati le wa pelu Olorun titi lai okan ninu awon ipele igbagbo ipile ihinrere ni a fe mu enu kan ni owuro yi ese ti a fi bere ni itoka si ni orin Dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ati ikerin o sese ki opolopo ninu wa tabi elomiran ti yo gbo wipe idanileko wa nihin lati je ki a mo ona ihinrere ona igbagbo tooto lati jalankato tabi lati sogo wipe awa na mo ihinrere koda igbagbo o se ajoji siwa nitori pe lati kekere ni a tin sin ni a si tin ka bibeli bi jesu papa bo ba de yo gba eri wa je wipe omo olorun ni wa ti o si je pe iru isogo be o duro lori aimo kan ati aimo kini oro olorun wi oni o je ki a fe ye oro olorun wo nipa ipile ihinrere ti o se pataki ti o je pe bi o ba sare ninu esin lai mo ohun ti a nso nipa owo mimo ati aya funfun iru ere be tabi iru esin be aje lasan eyi ti ko ni ni ere nitori pe ipile miran le enikan ko le fi lele ju eyi ti oro olorun ti fi lele awa ti aje agba ti a si mo bi a ti nko ile a mo wi pe bi ile kiko bi ko ba ni ipile iru ile be ojo ati iji ni yo wo opolopo ni won si ma nko ile igbagbo won lai ni ipile won ma nsin won ma nka bibeli won ma gbadura sugbon ile ti won ko ko ni ipile ni ori oro olorun ninu ori dafidi ori ikerin le ni ogun ese keta ni dafidi oba ni o ti n bere lowo olorun wipe tani yogun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun ko si fidi dafidi leti o je ki o mo daju daju wepe idahun si ibere ti o se pataki bayi ni wepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bora etan o wa so fun wa ni ese ikarun wipe ohun ni yori ibokun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ese keta tani ese ikerin eniti ese ikarun ohun bi o ba bere pelu okan ti o nfe mo kini idahun si ibere ti o se pataki to yi wepe tani yo ti egun ori oke oluwa lo tabi tani yo le duro ni ibi mimo re ni ede ti o le ye o daradara o nso wipe tani yo le gbe ibi ago olorun gba ti a ba nso nipa oke mimo olorun eyi o so nipa oke ti o wa ni aye nitori gbogbo oke ti o wa ni aye ni o je aimo sugbon nigba ti a nso nipa oke mimo olorun eyi nso nipa ibugbe olorun oga ogo iyikana ni Jesu Christi menuba nigbati o so ninu Johanu ese ori ikerinla lati ese ikeji wepe ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa iba ma se be emi iba ti so fun yi nitori emi nlo ipese aye sile fun yi eyin so nipa oke mimo olorun ni se awon aposteli ori keje mo feran leti wipe nigbati an so Stefanu lokuta aso fun ani ise awon aposteli ori keje yi wipe sugbon ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun ko so wipe o tejumo ile o nwo oke o nwo ibi mimo olorun o nwo oke oga ogo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati Jesu nduro li owo otun olorun o si wipe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro li owo otun olorun ese ogota o si kunle o kigbe li ohun rara pe oluwa ma ka ese yi si won li orun nigbati o si wi eyi o sun ni ese kokandini ogota ni o ti wi pe won so Stefanu li okuta o si nke pe oluwa wi pe Jesu oluwa gba emi mi oke ti Dafidi nso nipa re gege bi oba o nso nipa ibi mimo olorun o nso nipa orun rere nibi ti enikeni ti o ti wa se aye ti won fe lo nigbati won ba pajude ninu aye o si wa nbere wepe tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun wa nda lohun wepe eni ti oli owo mimo eni ti oli owo mimo elesin popo lo wa ti owo won ko mo opolopo lo wa ni won ke pe oruko oluwa ti won sin wi pe awon paapa je onigbagbo nitori pe won ti sami nitori pe won je onje ale oluwa tabi nitori pe awon na ma nka bibeli nitori pe ni ojo isimi ni owuro won adide won si lo si ile isin tabi nitori pe won ma fun alagbe lowo nitori be bi o ba nso wi pe awon wo lo ti e ma lo si orun rere won ni won ti e dupe lowo olorun nitori pe lati igba ti a ti bi won won sami won ma san owo apo alufa tabi ida mewa bi o ba si je awon ti o mo ona nipa adura won ma so wi pe won ma gbadura papa aso adura won ofunfun ko si le ri bo si je ona ti abela ati turari won o kere bo si je pe ati mo samu orin Dafidi ti amaka bi o so nle ni bi aje nle ni tabi bi a ba n pa owo si ajade apo gbogbo ona ti o ye ki won rin nipa aya omi si mimo nipa angba awe ko se eyin won won mo dara dara nitori be bi o ba n so wipe ta lo ma lo sorun rere o ma n sogo wipe nibi ti won se igbagbo de bi enikeni ba de orun rere awon lati wa nbe sugbon olorun je ki a mo wipe awon ti o lo si orun rere ni awon ti o ni owo mimo ati aya funfun iya to wa laarin wipe awon ti won ni owo mimo tabi aya funfun bi a ba so pe owo mimo tabi aya funfun o tumo se wipe bi o ba sare le owo mimo to ba to ni o tun le jije kade fun aya funfun boya ti o ba ni okan ninu meji o yege a o si le gba o si inu orun rere sugbon so wipe awon ti won ni owo mimo ni akoko ati lekeji pelu re aya funfun ko pari sibe o so wipe awon won yi pelu won ko gbe okan won soke.

0: gbogbo ogun Oluwa jade kuro ni ile Egypt. Oru ti a kiyesi ni gidigidi si Oluwa ni mimu won jade kuro ni ile Egypt. Eyi ni oru ti a kiyesi si Oluwa ni ati irandiran gbogbo awon omo Israeli. Oluwa si wi fun Mose ati Aaron ni pe eyi ni ilana ire koja alejo kalejo ki yo je ninu re. Sugbon iranse eni keni ti a fi owura nigbati iwo ba ko nila nigba na ni ki o je ninu re. Alejo ati alagbase ki yo je ninu re. Ni ile kan ni a o je iwo ko gbodo mu ninu eran re jade sode kuro ninu ile na be ni eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re. Gbogbo ijo Israeli ni yo se nigbati alejo kan ba nse atipo lodo re ti o si nse ajo ire koja si Oluwa ki a ko gbogbo okunrin re nila. Nigba na ni ki eje ki o sumo to si ki o si se ohun si dabi eni ti a bi ni ile na nitori ti ko si eni alaikola ti yo je ninu re. Ofin kan ni fun ibile ati fun alejo ti o se atipo ninu yin. Be ni gbogbo awon omo Israeli se bi Oluwa ti fi ase fun Mose ati Aaron be ni won se. O si se ni ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt gege bi ogun won. Exodus ori iketala. Oluwa si wi fun Mose pe ki a gbogbo awon akobi soto fun mi. Gbogbo yi ti se akobi ninu awon omo Israeli ati ti eniyan ati ti eran ti emi ni se. Mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni Egypt kuro ni oko eru nitori owo agbara ni Oluwa fi mu yin jade kuro nihin a ki yo si je akara wiwu ni ojo oni ni eyin jade ni osu abibu yo si se nigba ti Oluwa yo mu ode ile awon ara Kenani ati ti awon eniyan Hiti ati ti awon ara Amori ati awon Hipi ati awon Jebusi ti o ti bura fun awon baba re lati fi fun o ile ti n san fun wara ati fun oyin oni wo ma sin isin yi ni osu yi. Ijo meje ni wo fi je akara laiwu ni ojo keje ni ajo yo wa fun Oluwa. Ojo meje ni a fi je akara laiwu ki a ma si se ri akara wiwu lodo re be ni ki a ma si se ri iwukara lodo re ni gbogbo ekun re. Iwo si so fun omo re ni ojo na pe a n se eyi nitori eyi ti Oluwa se fun mi nigba ti mo jade kuro ni Egypt. Yo si ma se ami fun o ni owo re ati fun ami iranti ni agbede meje oju re ki ofin Oluwa ki o le wa ni enu re nitori owo agbara ni Oluwa fi mu o jade kuro ni Egypt. Nitori na ni ki iwo ki o ma kiyesi ilana yi ni akoko re ni ododun. Yo si se nigba ti Oluwa ba mu ode ile awon ara Kenani bi o ti bura fun o ati fun awon baba re ti yo si fi fun o. Iwo si ya gbogbo akobi soto fun Oluwa ati gbogbo akobi eran ti iwo ni ti Oluwa ni awon ako ati gbogbo akobi ketekete ni ki iwo ki o fi odo agutan ra pada bi iwo ko ba ra pada nje ki iwo ki o se ni orun ati gbogbo akobi eniyan ninu awon omokunrin re ni iwo ra pada. Yo si se nigba ti omo re yo bere lowo re leyin ola pe kini eyi ki iwo ki o wi fun pe owo agbara ni Oluwa fi mu wa jade kuro ni ile Egypt kuro ni oko eru. O si se nigba ti Farao ko lati je ki a lo oni Oluwa pa gbogbo akobi ni ile Egypt ati akobi eniyan ati akobi eran. Nitori na ni mo se fi gbogbo akobi ti se akorubo si Oluwa sugbon gbogbo awon akobi omokunrin mi ni mo ra pada. Yo si ma se ami ni owo re ati oja igbaju lagbede meji oju re nitori owo agbara ni Oluwa fi mu wa jade kuro ni Egypt. O si se nigba ti Farao je ki awon eniyan na ki o lo tan Olorun ko si mu won to ona ile awon ara Philistia. Eyi ni o sa ya nitori ti Olorun wi pe ki awon eniyan ma ba yi okan pada nigba ti won ba ri ogun ki won si pada lo si Egypt. Sugbon Olorun mu won yi lo ni ona eju okun pupa awon omo Israeli jade lo kuro ni ile Egypt ni Hamora. Mose si gbe egungun Joseph lo pelu re nitori ibura lile ni o mu awon omo Israeli bu pe looto ni Olorun yo beyin wo ki eyin ki o si ru egungun mi lo pelu yin kuro nihin. Won si mu ona ajo won pon lati Sukoti lo won si do si Etamu leti eju. Oluwa si n lo niwaju won ninu owon awo somo ni osan lati ma se amona fun won ati ni oru ni owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin ni osan ati ni oru. Owon awo somo na ko kuro ni osan tabi owon ina ni oru niwaju awon eniyan na.
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Ori ikerinla, Oluwa si wi fun Mose pe so fun awon omo Israeli pe ki won ki o dari ki won ki o si do si waju Pihahirotu ni agbede meji Migdolu ohun okun ni waju Baal Sefoni lokankan re ni eba okun ni ki eyin ki o do si nitori ti Farao yo wi ni ti awon omo Israeli pe won ha ni ile na iju na se won mo emi o si mu aya farao le ti yo fi le pa won a o si yin mi logo lori farao ati lori ogun re gbogbo ki awon ara egypti ki o le mo pe emi ni oluwa won si se be a si wi fun oba egypti pe awon eniyan na sa aya farao ati awon iranse re si yi si awon eniyan na won si wi pe e se ti awa fi se yi ti awa fi je ki israeli ki o lo kuro ninu isin wa o si di keke re o si mu awon eniyan re pelu re o si mu egbeta ayo keke ati gbogbo keke egypti ati olori si olukuluku won oluwa si mu aya farao oba egypti le o si lepa awon omo israeli owo giga ni awon omo israeli si fi jade lo sugbon awon ara egypti lepa won gbogbo esin ati keke farao ati awon elesin re ati awon ogun re o si le won ba won duro ni eba okun ni happy ayrotu ni waju balsefoni nigba ti farao si nsumo to si awon omo israeli gbe oju soke si kiyesi awon ara egypti n bo leyin won eru si ba won gidigidi awon omo israeli si kigbe pe oluwa won si wi fun mose pe nitori ti isa oku ko si ni egypti ki won se mu wa wa lati ku ni iju e se ti won fi se wa be lati mu wa jade ti egypti wa oro yi ki awa ti so fun won ni egypti pe jowo wa je ki awa ki o ma sin awon ara egypti o se asan fun wa lati ma sin awon ara egypti ju ki awa ku ni agin julo mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru e duro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin ni oni nitori awon ara egypti ti eyin ri ni oni yi eyin ki yo si tun ri won mo lai lai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o si pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo fi n kepe mi so fun awon omo israeli ki won ki o tesiwaju sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun won si wo to won lo laarin okun ati gbogbo esin farao ati keke re ati awon elesin re o si se nigba ise owuro oluwa boju ogun ara egypti laarin owon ina ati ti awo somo o si pa ogun awon ara egypti laya o si ye keke won won si nwo turu awon ara egypti si wipe e je ki a sa kuro niwaju israeli nitori ti oluwa n ba awon ara egypti ja fun won oluwa si wi fun mose pe na owo re si oju okun ki omi ki o tun pada wa sori awon ara egypti sori keke won ati sori elesin won o se si na owo re si oju okun okun si pada bo si ipo re nigba ti ile mo awon ara egypti si salu oluwa si bi awon ara egypti subu laarin okun omi si pada o si bo keke ati awon elesin ati gbogbo ogun farao ti o wo inu okun to won leyin lo okan soso koku ninu won sugbon awon omo israeli rin ni iyan gbele laarin okun omi si je odi fun won ni owo otun ati ni owo osin won bayi ni oluwa gba israeli la ni ojo na lowo awon ara egypti israeli si ri oku awon ara egypti leti okun israeli si ri ise nla ti oluwa se lara awon ara egypti awon eniyan na si bẹru oluwa won si gba oluwa ati mose iranse re gbo
2: e je ki a gbadura adupe iwo olorun wipe iwo le o ma nfi esimi fun okan esimi o si ma nfun ni ni ifokan bale nigba ti a ba wa si odo re adupe fun oro re ati fun emi re ti ma to ni sona a nbe o wipe nje bi o ba tin dari wa ti o si n to wa sona emi ti o ma n gba si o lenu wa fi fun wa agbara ti o ma n se ife re fi fun wa a si be o wipe gbogbo okan asako ati ti o ma n rin kiri eyi ti o ma n ko lodo iwo olorun alaaye je ki o jina si wa je ka le duro ti ode opin ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Fun akoko kokoro ti a ni ni a o ye oro Olorun wo nipa itoni Olorun inu aye ti a wa o je aye ti a o ti wari awon oporo ati eletan ni won ma n bimo ti won ma n so pe Babatunde tabi Iyabo iya ki pada wa bi baba ba si ti lo o lo na niyen ko si Babatunde ko si si Iyabo bi a ba n pe obe kale men to se la se n loruko won pe obe ni aye je ibi ti a o ti wari awon ti won ni ogbon die won ma nso wi pe ta lo mola nitori wi pe oju wa ko ri na ju igimo wa lo asi je ope to be to je wi pe eyi to nbo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa o ni itoni olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba nfe gbe ni igbese aye wa awo itoni olorun ni exodu monka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila exodu ori ikokan le ni aadota exodu ori ikejila mutografara ese ikokan le ni aadota o si se ile ojo na gan oluwa mu awon omo israeli jade kuro ni ile egypti gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se mose le o mu awon omo israeli jade ki si se aroni ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade olorun fun rara re oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbesi aye wa eni ti o si nfe saanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon omo israeli o ri wi pe bi won ti le ti je iran abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wi pe josefu ni eni ti ata si egypti bi ojo ti n gori ojo ti odun si n gori odun ni eyan bere si ni mu ni egypti eyan yin si mu de kenani nibi ti jakobu ati awon omo re ti won wa bi a si n gbo iroyin wi pe opo ounje wa ni egypti beni jakobu ran awon omo wonyi ni won lo itan na gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri wi pe won ni isoro pupo nitori josefu o n bi won leere oro o ro wi o n so fun wi pe se ki n se pe e wa se ami ni ile egypti e n fe ri ihoho ile na won ni n da o rara ki se be sugbon o fi ye won wi pe bi won ba fe ounje won lati mu benjamini ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya josefu won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni josefu fi ara re han fun awon eniyan wonyi eyi ni o gbe jakobu ati awon omo re ati awon ti awon eniyan wonyi ti bi pelu ni o mu owo si egypti gbati o ya jakobu ku awon baba nla meji lawon yi pelu josefu awon na ku pelu awon omo jakobu nigbati ati yi oruko jakobu pada si israeli awon wonyi tedo ni ipinle gosheni ni ti ile orile ede egypti sugbon nigbati o ya iya n je won oju n pon won di eru ni inu isiru yi ni won wa ni won fi ke pe oluwa ni olorun ran mose si won o si so wipe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa n so fun anisinsin wipe o si se le ojo na gan oluwa mu awon omo israeli jade kuro ni ile egypti ni a fi se apere fun wa wi pe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won ti n fe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele tele ti a je eru ese eru esu ti asinsin oluwa ororo ni ti a pe ni satani sugbon nigba ti o wo oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo we pe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se ye biye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wo pe ati fi Jesu Kristi rubo fun wa eyi ni a ti fi han we pe eyi yi ni odo agutan olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe oluwa ti a si jewo ese wonyi fun olorun ti o dariji wa adi eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisise ntele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won a ma ro wi pe mo ti di onigbagbo e je wi pe mo nlo si ijoba orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawo le sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu olorun kini ife olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki olorun ki o di adari oko ti a wo o lo ma nfi eto si igbesi aye wa o lo ma nto wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si etoni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wi pe se awa na ti mo ni ile yoruba won so wi pe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile jo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si sese ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wi pe awon papa a o fi panitan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o sese ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni olorun se ni olori re bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o ngbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese ko ri be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti a nka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma nte jade wi pe ah mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won si so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma npa ni asale eti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta a o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta ayo tabi ludo tabi ni bi ti a ti mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni olorun di joko ni o ko bibeli fun awa nse fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran we pe ki a ma ba se ese gbe ki aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba dabi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo olorun wa so fun wa wi pe ito ni wa mo si ku oku ri re ko wa lasa le yi abi inu odun ba tun gbo eko oro olorun awon ti olorun dari ni afeka nipa won yi mo si nbe olorun wi pe bi o se nje ki agbo ki o fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a le se ife olorun ti ti ofiri Jesu loju koju nigba ti a ba de orun awon wonyi leyin ti olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni a so fun ani ori iketa la exodu ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni Egypt kuro li oko eru nitori owo agbara le Oluwa fi mu yin jade kuro nihi aki yo je akara wiwu o nso fun wa oni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje Jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun oni eran ti ojo oni ojo ti a gba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro Olorun ti o la oloye ti o je ki o mo we pe ona abayo kuro ninu ese we pe o wa oni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa orikunkun ti atijo oni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigba ti o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti a gba okan re la oni ojo nla ni ojo na ti Jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje Jesu we okan re mo ojo nla ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o sese nibi ti o ti n wa owo nibi ti o ti n fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ranti ojo ti a gba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se nje o ni woso gege bi aye se nwoso o si ni gbeyawo tire gege bi aye se ngbeyawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ranti ojo ti a gba okan re la ojo ti a so wi pe a mu ese re kuro sugbon ti mo fe ki o ye oni wi pe gere ti a gba okan won eniyan won yi la ni ki se wi pe okan won nikan ni olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere si ni dari won o bere si ni se akoso won ni exodu ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won pon lati sukoti lo won si do si etamu leti iju Oluwa si n lo ni waju won Oluwa si n lo ni waju won iwo to saju Olorun ni bo lo n sare lo bo ba sare saju Olorun wa popo gba to ba sare ibi t'Olorun o ba e de wa kan idin ninu iyo ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe o si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa wa kan apata ba o lo se fe mu omi jade ninu apata iwo to fe gbe yawo to ti gbe kan ri to si bere lowo Olorun eni to lagbara to be to si ni oye ati imo to be to gbe yawo fun Adamu eni to si se amona iru eniyan bi Enoki eni to se amona eniyan bi Noah awon eniyan to ti saju wa ninu igbagbo eni ti o ye ki agbekele ni bo lo nsare lo awon wonyi gba ti won jade kuro ni Egypt o ye ki won koju o ye ki won ki o be si ni sare sugbon won duro de Oluwa won si so fun a wi pe Oluwa si nlo ni waju won ninu owon awo somo le osan lati ma se amona won amona ni eni ti o mo ona to sin lo siwaju ti o so sun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si ihin tabi ki o lo si ohun lati ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin le osan ati le oru owon awosomo na kokuro le osan tabi owon ina le oru ni waju awon eniyan na eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji odun to si man ko awon eran jetro to man ko won rin lati jeun lati momi iru oludari be alakoso be to ti wa ni agiju yi kan na fun ogoji odun olorun o se fi won sile ko so wepe ah se bi mose ti mona awa ti a wa woli kaakiri woli o ti ifeto si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbo kan alagidi sinu le ti e owo ti ifeto si le ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sinan niyan mose to ti lo ogoji odun ninu agiju olorun o fi eto ati mo na mo israeli le lowo olorun fun ara re o tun saju won je ki n bi o ninu igbeyawo ti re se olorun saju e so n so ona so n so fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma n lo se olorun saju re lo awon to n lo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won si n ka bibeli won le ka samu ju kini lo o ye ki a bi won se olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo si ile sinima ti won lo wo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati roni ife kunfe se olorun lo lo saju won lo tele de won sibe pe e ma bo we yin omo mi e wa wo nkan aramanda lati india se olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tete nko se olorun lo se waju won lo to si n ro ko sile to lana sile fun wi pe o ya ni ile tete ile oti nko ile ijo nko abi awon ti won fi ese sere ti bolu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o ko ri iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo israeli ni won so fun a wi pe oluwa si nlo saju won ewo numeri ori ikewa numeri ori ikewa eje ki a wo asise ti amo israeli won yi ti won se nipa itoni olorun numeri ori kewa ki a wo lati ese kokandini ogbon Mose si we fun Hobabu omo Ragueli ara Midiani ana Mose pe awan shilo si ibi ti Oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe Oluwa soro rere nipa Israeli ran ti wi pe Oluwa ni o ti n dari awon Israeli olo samona won owon ina ni oru ati ikuku ti awosomo gege bi ọ̀wọ́n pílà ni a ń pè ní ọ̀wọ́n ní ọ̀sán gangan ó sì ń lọ níwájú wọn angẹ́lì olúwa pàápàá ń lọ níwájú wọn ṣùgbọ́n ó tó àkókò kan ìtọ́ni ọlọ́run dàbí ẹni wípé ó fẹ́ sú àwọn ènìyàn wọ̀nyí ká máa dúró de ọlọ́run ó fẹ́ sú wọn ká sọ wípé a ò mọ̀nà kí ká ṣe máa sọ pé kọ́lọ́run ṣàmọ̀nà wà ó fẹ́ sú wọn ni mose bá sọ fún ó báàbò ọmọ ragueli àna rẹ̀ wípé wá bá wa lọ à á sanwó fún ẹ èyí tó ń gbà lọ́fẹ̀ẹ́ bí owó ńlá ni wọ́n ń san níta fún ìwòsàn lọ́fẹ̀ẹ́ tọ́lọ́run wò wá sàn bàbá bèrè inú àwọn tó wà nínú ayé owó púpọ̀ ni wọ́n ń san ìwọ tó jẹ́ wípé láti ìgbà tí o ti di onígbàgbọ́ àtúnbí tí ọlọ́run ti gba ọkàn rẹ̀ là bí orí bá ń fọ jésù orí ń fọ́ mi o a sì mú kúrò bínú ń rán ni jésù èwo ni mo tún rìn bá mú kúrò a mú kúrò bó dàbí ẹni wípé o wà nípò ìlóyún ni bó bá ṣe àti bó ti jẹun tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ èèwọ̀ tán kà fún ẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé o mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bí ẹ̀fọ́ wà lóko wọn èṣù wa sọ pé wọn ò gbọdọ̀ fẹnu kan ẹ̀fọ́ bó jẹ́ àgbálùmọ̀ ni bó jẹ́ ọ̀sán ni èṣù wa sọ wípé o gbọdọ̀ jẹ́ bó bá jẹ́ ara ẹ̀ funfun bí lájáde kò gbọdọ̀ jẹ́ bó jẹ́ ẹ̀wà ló jáde lóko ẹ̀ kò gbọdọ̀ jẹ́ bó jẹ́ ọ̀sán ni a kàn máa wọ̀ dànù bó jẹ́ ẹ̀bẹ́pẹ kò gbọdọ̀ jẹ́ ó sì lè wà nípò ìlóyún gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ara nílò nírú ipò bẹ́ẹ̀ bóyá bí ẹyin ni wọ́n á ti máa ka èèwọ̀ fún wípé òrìṣà ẹ ní o gbọ́dọ̀ jẹ́yìn o òrìṣà ọ̀fẹ́ rere fún ẹ̀ ó fẹ́ kó kú sínú oyún yẹn ni ó tiẹ̀ ṣeéṣe kan wọ́n lè sọ débi wípé kán tún máa ka èèwọ̀ omi mímu fún ẹ ó parí folúwa ẹ̀ ṣùgbọ́n gbàtà ti di onígbàgbọ́ gbogbo èèwọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀sán ni ìbẹ́pẹ ni gbogbo nǹkan pátápátá làwa ń jẹ tara ẹ̀ ń dán ṣùgbọ́n kò sípò tún sanwó mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni pé ó ń fẹ́ ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó ń fẹ́ ìtọ́sọ́nà kò ní pé ó ń sanwó nǹkan tó jẹ́ pé nínú ayé àwọn tí wọ́n ń pè ní kánsẹ́lọ̀ àwọn tí wọ́n ń gbani ní ìmọ̀ràn owó púpọ̀ ni wọ́n ń san fún wọn èyí ni ìṣìnà tí mose àti ọmọ israel tí wọ́n tún fẹ́ wọnú rẹ̀ lọ wọ́n ń sọ fún ó bábò wípé a ṣe ọ́ lóore a san fún ọ bó bá lè bá wa lọ nínú ẹsẹ ọgbọ̀n òun sì wí fún un pé èmi kì yóò lọ ṣùgbọ́n èmi ó padà lọ sí ilẹ̀ mi àti sọ́dọ̀ ara mi ó sì wí pé má ṣe fi wá sílẹ̀ èmi bẹ̀ ọ́ ìwọ sáà mọ̀ pé ní ìjùlẹ̀ àwa dó sí ìwọ ó sì máa ṣe ojú fún wa ìṣìnà púpọ̀ ni èyí wọ́n ti rí ọwọ́ ọlọ́run agbára ọlọ́run ìtọ́ni ọlọ́run ṣáájú àkókò yìí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ara tiwọn wọ́n fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ẹni tí wọ́n fojú rí ẹni tí wọ́n mọ̀ ta ni ìwọ fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ta ló fẹ́ kó yan ìyàwó fún ọ èyí tó ti ń dúró de ọlọ́run tọ́lọ́run ti ń tọ́ ọ́ ò rántí ìgbà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ni ṣé bí ọlọ́run ló darí rẹ ò rántí kò tó wá sẹ́kọ̀ọ́ ṣe bí ọlọ́run ló darí rẹ ò rántí ilé tó ń gbé ni ṣe bí ọlọ́run ló darí rẹ gbà tíṣẹ́ wọ́n púpọ̀ tí ò sẹ́ni tó ríṣẹ́ ṣe bí ọlọ́run ló darí rẹ síbi tí o ti ríṣẹ́ gbà tó dàbí ẹni wípé ẹnìkan wọ́n níta ṣe bí ọlọ́run ló ti ń darí rẹ ó wá fi ọlọ́run yìí sílẹ̀ ó wá dàbí ẹni wípé ẹ kò ní tọ́ ọmọ ó wá lọ bá àwọn ènìyàn wípé ẹ jọwọ́ èyí ni àṣìṣe tí mose àti àwọn àgbà ìsrẹ̀ tí wọ́n ṣe ní àkókò yìí ṣùgbọ́n ó bá bu sọ pé rárá o mo fẹ́ lọ bá àwọn ará mi wọ́n ní má ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá bá wa lọ wàá jẹ́ ojú fún wa mose fẹ́ fi ipò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí gẹ́gẹ́ bí ojú àwọn ènìyàn ó fẹ́ fi sílẹ̀ ó fẹ́ fi fún óbábù ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé ó rí ìjà tiẹ̀ lọ́dọ̀ ènìyàn bó bá rí ìjà tilẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn àánú ọlọ́run ni fún ọ ọlọ́run fẹ́ kí o lè tẹ́jú mọ́ òun ni ó ṣe jẹ́ kí irú ẹ̀jẹ̀ kulẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ó wá ayé ní ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n wọ́n sì ṣí kúrò ní òkè olúwa ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta àpótí májẹ̀mú olúwa sì ṣíwájú wọn ní ìrìn àjò ọjọ́ mẹ́ta láti wá ibi ìsinmi fún wọn ọlọ́run ló ń wá ibi ìsinmi ṣe wọn náà mọ̀ ẹ́ pé ìgbà tó bá fẹ́ gbéyàwó ó ń sọ pé mo ti ẹ̀ fẹ́ sinmi bí n bá gbéyàwó ń sìn ilé ẹni tí n bá wà máa lè mọ̀ wípé mo débi tí mo ń lọ ọlọ́run ló máa wá ibi ìsinmi orí tí wọ́n sọ wípé àpótí májẹ̀mú ló wá sì ṣíwájú wọn ní ìrìn ọjọ́ mẹ́ta láti wá láti ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wọn ọlọ́run ló máa ń ṣe àwárí ibi ìsinmi fún wa ilé tí a ó gbé ọkọ tí a ó fẹ́ ìyàwó tí a ó fẹ́ ọlọ́run ló máa ń wá tó sì máa ń rí tó sì máa ń jẹ́ kí ó dín mọ̀ fún wa wípé òun ti rí i ní ẹsẹ̀ 24 àwọ̀ sánmọ̀ olúwa ń bẹ lórí wọn lé ọ̀sán nígbà tí wọ́n bá sì ṣí kúrò ní ibùdó ó ń sọ fún wa ní Exodus orí 14 ìgbà mìíràn a máa ń ṣe àṣìṣe púpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ kì í mọ kí ní ṣe tí a máa ní ìṣòro máa ń sọ wípé tó bá jẹ ṣe wípé ọlọ́run ló ń darí mi èwo ni mo tún wá bá pàdé yìí jẹ́ kí a kọ́ ẹ̀kọ́ kí a sì kọ́ ọgbọ́n lára àwọn ọmọ ísírẹ́lì mo fẹ́ sọ fún ọ wípé bí ìṣòro bá wà lé ọ̀nà rẹ ohun tó yẹ kó o wádìí ni wípé wádìí ara rẹ béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run wípé èyí tó dé bá mi yìí kí ni èrèdí rẹ ohunkóhun ló lè ṣẹlẹ̀ bóyá ní ìgbéyàwó rẹ béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run olúwa kí ni dé tẹ́lẹ̀ dé bá mi àlàyé ọ bó bá jẹ́ wípé ìṣòro yìí dé kí a lè fi agbára ọlọ́run hàn nígbèsè ayé rẹ bó bá jẹ́ pé ìṣòro yìí wà níbẹ̀ kí iṣẹ́ ìyanu kí ó lè ṣẹlẹ̀ nígbèsè ayé rẹ àfihàn ọ bá sì jẹ́ pé àfọwọ́fà rẹ àfihàn ọ bó bá jẹ́ wípé ó yẹ kí o ronúpìwàdà àfihàn ọ bákan náà rántí wípé ọlọ́run darí àwọn ọmọ ísírẹ́lì ó sì ń tọ́ wọn ó sì ń tọ́ wọn wọ́n ń lọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé ọlọ́run wọ́n ń wo ọ̀wọ́n ìkúkú nì àti ọ̀wọ́n iná nì wọn ò jẹ́ kí ojú wọn kí ó kúrò ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ọlọ́run fún wa ní ọjọ́ òní bí ò bá jẹ́ kí ojú rẹ kí ó kúrò nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò máa darí rẹ ṣùgbọ́n wá wo ibi tí ọlọ́run darí wọn lọ ní Exodus orí 14 láti ẹsẹ̀ 10 nígbà tí Pharaoh sì ń súnmọ́ tòsí àwọn ọmọ Israẹli gbé ojú sókè wọ́n sì kíyèsí àwọn ará Egypt ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ẹ̀rù sì bà wọ́n gidigidi ọmọ Israẹli sì kígbe pé olúwa ó ṣeéṣe nígbà tí o ti ń wá tí a ti ń tọ́ sọ́nà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ti ń kọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ń là á yé ọ ní kínníkínní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó sì bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ní ìgbéyàwó rẹ tàbí ní iṣẹ́ rẹ tàbí ní bó ṣe ń ka bíbélì bó ṣe ń gbàdúrà ṣùgbọ́n ó ṣeéṣe gẹ́gẹ́ bí a ti ń darí rẹ tí a ń tọ́ sọ́nà ó wá gbójú sókè ó wá rí èyí tó ti bọ́ nínú ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá à ń pè ní Pharaoh ó lè jẹ́ Pharaoh àìsàn ó lè jẹ́ Pharaoh àìní ó lè jẹ́ Pharaoh àìríṣẹ́ṣe ó lè jẹ́ Pharaoh àìtí níyàwó ó lè jẹ́ òun ló tẹ̀lé ọ òkun pa wà níwájú àwọn òkè wọ́n sì wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún àti ẹ̀gbẹ́ òsì ó sì ń sọ wípé ṣé bí wọ́n sọ fún wa wípé bàbá gbọ́tọ̀ lọ́hun wọ́n sọ fún wa wípé bàbá tẹ̀lé ọ̀nà ti ọlọ́run pé àlàáfíà ni ìpèsè ni àti oore ọ̀fẹ́ ni èwo ni mo ń rí yìí ṣé bí Pharaoh ta kọ̀ sílẹ̀ níje lo ni mo ń rí tó ń tẹ̀lé mi àbí kì í ṣe àìsàn tó fi mí sí ẹ̀ lọ́jọ́ tí mo rí gbàlà òǹkọ́ ló tún dé yìí kí ni kí n ṣe wọ́n bá kígbe ìgbà tí Pharaoh dé rántí o bá a bá sọ nǹkan kan fún ọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nípa ìgbéyàwó rẹ bóyá pé kò ṣe àtúnṣe ń tà sọ fún ẹ pé oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run yóò tó fún ọ pé bó o bá ti ní ìyàwó méjì dandan ni o ní láti ṣe àtúnṣe bó o bá fẹ́ wọ ìjọba ọlọ́run tàbí bó o bá tì ní kankan o ní láti dúró de àkókò àti ìgbà tí ọlọ́run yóò yàn fún ọ pé o sì ní láti dúró de ìtọ́ni ọlọ́run ó sì jẹ́ wípé o ti ń gbọ́ràn yìí tọ́lọ́run sì ń tọ́ tínú rẹ̀ ń dùn tó ń kọrin ayọ̀ tó ń sọ pé gbangba ìjọba ọlọ́run àjọ débẹ̀ ni bíná ń jó bójú ń rọ̀ àmàjọ déjọba ọlọ́run ní ìṣọ́ wa ni kò fòkó nìṣó pé ṣó ń kọrin ni ó sọ pé o bọ́ lọ́wọ́ mi ò tí ì kù mo lọ sábúlé ni mo lọ ṣiṣẹ́ lábúlé ni mo tún ti dé ìsìn àyà wájá biru e ba sele lojo Monday wa ma so pe nje ma le nlo ni ojo isegun lojo Tuesday ba je ma le lo seko bi niyan pe awon so pe ah o se bere ni awon ara ile won so pe ah mi o so fun e igbagbo en to ko se en to ka bibeli bi ti eyi ti ki daran bibeli ah e tan wo yin bo kakaka ti o gbe won iwo na wa gbe iwo eyan dudu ifa na fi ko wa ninu le ti wa oju orisa ti wa le o gbe bibeli ah o di nkan mi ma e lowo abere bo lowo adete o dete aye wa ja oni kini ki nse eyi ni o de ba mo israeli ni won gboju soke na ri farao lo wa nbo na wa ki gbe wo ese kokanla won si wi fun mose pe nitori isa ko si ni jiti ki iwo se mu wa wa lati kule agiju lati kuni iju e se ti iwo fi se wa be lati mu wa jade ti jiti wa bo ba je ni to ni igbagbo wa bohun gba to ba dele iwo to wa seko ibeli ta korin ta patewo ta gbadura ta ko eko oro olorun to si se ipinu wipe ah ko si nkan na gbangba ijoba olorun a ma jo de be ni bo ti dele na ti lekun abi ere ni o kan lekun won daun o si ngbo radiogram o nkorin ninu le o ngbo boya oko eni o nkorin ti e o si pe awon mo ni eje ma ju iya eju iya were iya je ejule olowo nkan to wa kaki loru yi o tun kan lekun ko se en to daun o pe omo e pe ade o to ba daun to ba silekun ade na joko le abo mo mi ko yi ni Ishua ma so pe se bo fe ka bibeli ni e o ti ka bibeli ibeli na o gbe e nsin igbagbo na o gbe e daada o ti mo nkan oju a ri nkan aya be si nija amo israeli na ba be si ni kigbe na so pe mose se ko si isa oku ni egypti e o ba ti fi wale ka ku akudanu sinu oko eru sinu ese ka kun lo sorun apadi ju e to mu wa jade wo e to wa de ba wa nsin na wa nkigbe wo ese iketala mose si wi fun awon eniyan na pe e ma beru e duro je ni suru mose fun ara e ko ti gbadura oni e duro je ma se alaye fun oye keyeke eyi ti o fi je wipe e duro je to wi ni o ye ko wi be oni e ma beru e duro je ki e si ri igbala oluwa ti yo fi han yin le oni nitori awon ara egypt ti eyin ri le oni yi eyin ki o tun ri won mo lailai nitori ti oluwa yo ja fun yin ki eyin ki o pa enu yin mo oluwa si wi fun mose pe e se ti iwo nke pe mi so fun awon omo israeli ki o si so omo israeli ki won ki o duro je abi ki won ki o se kini olorun o ni ka duro eko bibele tori isoro olorun o ni ka duro pe a o gbodo sise sin o nitori isoro nitori wipe egba ti mo de fe gbe yawo na won de so mi o ka gbadura ka gbadu mo si gbadura wo isoro ti mo ri eyi ti olorun si yan fun mi amo de ti gbe yawo nsin onu kan koja odun meji nkoja a o bi mo olorun ni ko tesiwaju ni tesiwaju adura ni ko tesiwaju eko bibeli ni ko tesiwaju ati ma ko niyan olorun logo ni ko tesiwaju ati ma jeri kaakiri pe jesu ngbala jesu so di mimo jesu fi agbara e mo kun ni jesu wo san jesu si ma pese jesu ma fi omo fun agan iwo ni to si yagan o si ti bi mo Ishua ma so pe duro je o eto tin wa su tele yen panumo duro je olorun ni o ti olorun ni bo ti e ti bimo te si waju lati ma so pe olorun ma fun agan ni omo iwo to ti gbe yawo tan obi e tan so fun e wi pe o to su e na awa pada ko si ni o lati pada abi o na ni nsin o ti to omo ogbon no o si ti loko o si ti gbe yawo awon eyan si ma so fun e pe te jeje ti eyi na ti poju iwo lo pa Jesu ni ewo ni ti e ba ni ti e ti wale o tin gba were mesin o ti eyi ti poju won ma so fun e pe duro je olorun si so fun o wi pe eton e bon se nsoro si yen ton se nunu bi ni ise si yen oni ko tun tesiwoju ko ma lo o si ori ni ese ikenidinlogun sugbon iwo gbe opa re soke ki iwo ki o si na owo re si oju okun ki o si ya meji awon omo israeli yo si la aarin okun na koja ni eyanbe ile ari isoro to wa nwaju eyin o na la fe rin koja okun pupa to wa nwaju yen ari e na la ma gba koja awon ti o mo ona olorun se mo pe awa bayi di ni se olorun awon ti won o ni igbagbo apoju ni won gba ti okun wa ni waju ta so pe o ya emura o a fe bere rin ajo wa o ton so pe afara ta se sibe da ko ni lo afara awon oko balu to ma nfo lo furu to ma gbe wa koja okun da won ni ko ni lo won sa so pe emura o eje ka tes waju o eje ka lo o iwo to nri isoro ni gbesi aye e ta so pe o ya o eje tes waju fe se fọlọrun eyi to wa legbe akorin to je pe isoro lo ba de bi ni asale yi ti a si so pe o ya o eje ka tes waju o tun lati wa akorin ni ola e to je pe o ti gbadura ati le ri iyawo ati le ri oko fe to ta sin ko ni ona olorun isoro si de mama kigbe mama sunkun mama so pe bo ba loko mi o ni sure fun e bi mo ku ninu sare bon sepe lorun mama sepe fun eni o si wa o so pe ejo e ba mi gbadura oko ni mo wa iyawo ni mo wa kini ka so fun a so pe ta tesi waju ni tesi waju adura tesi waju ati ma ka oro olorun tesi waju ati ma gbon si olorun lenu tesi waju ati gbogbo igbesi aye re ati okan re ati gbogbo ona re fi le olorun lowo patapata boju moju ko ni isoro to ni teju mo jesu ko si ma tesi waju isegun daju mo so pe kini daju isegun daju awon apada seyin awon ni won padanu awa ta fe tesi waju isegun ni fun wa loni ni olorun be lo wa pe ewo lo fe se okun pa lo wa nwaju eyen fara o wa leyin bo ba pada olorun oni be pada o olorun ti be oni ba ni keni pada si egypt bo ba pada owo fara oni wa ko si egbe o se sa lo oke wa nbe ti bi o se sa lo oke wa nbe iwaju nikan ni olorun wa o si si waju wa lo bọlọrun ba wo okun pa mo ro ko ye ka ni igba lati wo okun pa bọlọrun wa ninu na se na ki ju olorun abo ma ju olorun ina ti o ba ju olorun ko gboro ju omo olorun se bi awon sedraki mesaki ati abenigo ati se ife olorun ni o wa ninu okan won ni enekanesari wa pe won pe a ete jeje o e ma je ki gbagbo yi ko di nkan mi mo yin lowo bo ba je we pe e le yi okan pada nigba te ba tin gbo fere ati duro ati gbogbo ohun elo orin te ba teri ba die otito ada ṣùgbọ́n be ba ko ta ni olorun na ti o gba yin lowo mi ah won ni ba je be oba e to so yen o ti so ko je ite eyan so bo ba je be ni so ina na lo dale olorun yen a fe sin a sin fe ko ye oba wi pe olorun ti a wa nsin o le gba wa inu ba bi de kadnisari awon elomiran won ma se igbagbo won so pe ah ma je kinu bi awon agba o gba telese oba binu ta lo ma binu kon binu dada awon iya agba to wa nle awon baba agba to wa nle awon ko lọlọrun fi kan se tan wa nle o ye kinu bi won abi o ye be inu ba bi Nebukadnesari o ba dana okun men to dana fun awon omo odo ti e lo dana fun lati pa okusimo o ba de awon omo olorun a ki de omo olorun owo to ba fi de omo olorun ma nro ni o ba de won ba ni o ya o won ni ta lo ma le gbe awon eyan won ju sinu na awon ti won mo wi pe ojo ton ma lo keyin lojo aye won awon ton fe sise fun esu fun Nebukadnesari won ba bo siwaju gbe awon eyan won ba ju won sinu na ina to owo ina to mi o ko pa won re patapata na bo se laju won ba ina run apadi na tun jade si lohun awon sedraki mesaki ati abenigo ton so pe bi na njo ma debi ton tin kaka oro olorun bojo nro bi o so umbrella ma debe bo je pe fara on bo leyin okun pa wa waju mo lati sin olorun ti won se ipin meta ni won won opo o won opo rarara bo ba ton denu na okun ta fi de won ojo rau rau irun won aso won bata won ko si nkan tojo ni jesu ba jesu latoke orun lohun wa lo ba so pe awon omo mi ni mo ri yen o ye kin lo ba won lo no ba rin kakiri ni una no ba soro o le mo nkan ton so o le mo gba ti wo ba se tan lati la ina ti e koja ni wa mo nkan ti won so tori pe baba wa ninu una baba wa ninu wahala igba ni jesu ma wa iru oro to ba won so ninu una yen a ba wa so ru e iwo ta ya nje to de be o le gbo ru oro be a ki kan gbo ni ni ara ofosa ka kan ma lo ko si isoro ko si wahala a o fe gba igbagbo to wa pelu ninu bi ni oke o ni gbo ru oro be gba ti wo ba wo inu na ti e koja lo ti Nebukadnesari ti esu ti awon iya agba awon baba agba awon baba asale ti won da sile fun wa ta si so pe ko si nkan na ko si nkan to mi mi laya mo n lo ninu na yen Jesu wa pade e nbe on wa soro Nebukadnesari ba taju kan pe emo kini mo ri ninu na won rin won ni ipa lara kankan o wa so pe eyin omo olorun eyin omo oga ogo o ni ejade na ba jade ah won ni ko siru olorun to le gba yan bi iru eyi awon ton fe tele ona to olorun niyan ki la ti ri si ko pe na gba ti Nebukadnesari to ti ku ti omo e na to ti ku ni Darius yen tun gori oye lawon kan ba fi ofin kale na ba so pe ofin ma gbadura ati egbo ofin pe ounje won ofin wo pe eni to ba fe ra omi ni agbegbe ogara wa kan kobo mewa ati egbo yen ofin ma gbadura ofin ipaniyan niyan gbata ba gbadura ku lo patapata ni abi ki se be ofin to nwo oko loko le gbele ninu ile ofin pe kin to jade nile wa nje fun mi ofin daada ni ofin wipe ta so mi ba doti ni Saturday ba mi koko fo ofin daada ni sugbon ofin ma lo seko bibeli iyen ti koja ofin pe nile bi o ni gbadura si olorun o tara tun fa gbadura si sesu la fe sin ni Daniel ba so pe mo gbo ti gbogbo ofin ile ite tun wa gbe kale yi o ti koja o ba be si ni gbadura awon otele muye ti won so lowo lese nobody won so pe aha ati mu o ti gbadura ese to da niyan o loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo ki lese yawo e o n ka bibeli ni ese na niyan ki lese oko aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo nti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo njo ko sinsin iyen gan lo nta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se nsin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale iwe ton ma fun lati keko lo o gbodo mu wale iru ofin be a ma re koja ni iru ofin be ni Daniel igbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo gbadura gba tan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si sise ko si aise inu okini oni wa pari e si oloya awon kini ibi ti npa won won ba ju Daniel sinu e eni to ngbadura a le pa en to ngbadura olorun ayeraye wa pele en to ngbadura eni to fe se ife olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Daniel ni Daniel sun ninu oro kini ti e kan o ya Daniel lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Daniel olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ni ni Daniel ba so pe olorun temi si o ki se awon olorun to loju ton riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temizin o gba mi orun angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyo

0: ṣe tí ẹ̀yin fi ń bá mi sọ, èyí ṣe tí ẹ̀yin fi ń dán Olúwa wò. Òun gbé omi sì ń gbé àwọn ènìyàn náà níbẹ̀. Àwọn ènìyàn náà sì ń kùn sí Mósè. Wọ́n sì wí pé, èyí tirí tí ìwọ fi mú wa gòkè láti Egypt wá, láti fi òǹgbẹ pa wá àti àwọn ọmọ wa àti ẹran wa. Mósè sì ké pe Olúwa wí pé, kí ni èmi ó ṣe fún àwọn ènìyàn yìí? Wọ́n fẹ́rẹ̀ sọ mí ní òkúta. Olúwa sì wí fún Mósè pé, kọjá lọ síwájú àwọn ènìyàn náà, kí o sì mú nínú àwọn àgbààgbà Ísírẹ́lì pẹ̀lú rẹ, kí o sì mú ọ̀pá rẹ tí o fi lu odò nì ní ọwọ́ rẹ, kí o sì máa lọ. Kíyèsí, èmi ó dúró níwájú rẹ níbẹ̀ lórí òkúta ní Horebu. Ìwọ ó sì lu òkúta náà, omi yóò sì jáde nínú rẹ, kí àwọn ènìyàn kí ó lè mu. Mósè sì ṣe bẹ́ẹ̀ ní ojú àwọn àgbààgbà Ísírẹ́lì. Ó sì sọ orúkọ ibẹ̀ ní Massa àti Meriba, nítorí asọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, àti nítorí tí wọ́n dán Olúwa wò pé Olúwa à ń bẹ láàrin wa tàbí kò sí. Nígbà náà ni Amaleki wá, ó sì bá Ísírẹ́lì jà ní Refidimu. Mósè sì wí fún Joshua pé, yan ènìyàn fún wa, kí o sì jáde lọ bá Amaleki jà. Ní ọ̀la ni èmi ó dúró lórí òkè tí èmi ti ọ̀pá Ọlọ́run ní ọwọ́ mi. Joshua sì ṣe bí Mósè ti wí fún un, ó sì bá Amaleki jà, àti Mósè, Aaroni, òun húri lọ sórí òkè náà. Ó sì ṣe, nígbà tí Mósè bá gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè, Ísírẹ́lì àborí. Nígbà tí ó bá sì rẹ ọwọ́ rẹ̀ sílẹ̀, Amaleki àborí. Ṣùgbọ́n ọwọ́ kún Mósè, wọ́n sì mú òkúta kan, wọ́n sì fi sí abẹ́ rẹ̀, ó sì jókòó lé. Aaroni àti Húri sì mú ní ọwọ́rú, ọ̀kan ní apá kìíní, èkejì ní apá kejì. Ọwọ́ rẹ̀ sì dúró gan títí ó fi di ìwọ̀ oòrùn. Joshua sì fi ojú ìdàṣẹ́gun Amaleki àti àwọn ènìyàn rẹ̀ túútú. Olúwa sì wí fún Mósè pé, kọ èyí sínú ìwé fún ìrántí, kí o sì kà á ní etí Joshua, nítorí tí èmi ó pa ìrántí Amaleki run pátápátá kúrò lábẹ́ ọ̀run. Mósè sì tẹ pẹpẹ kan, ó sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jehovah Nissi. Ó sì wí pé, Olúwa ti búra, Olúwa yóò bá Amaleki jà láti ìrandíran.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ni oruko Jesu Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run aláàánú, a wá síwájú yín lónìí. A wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó bá wa pàdé. A gbàgbọ́ wípé ẹ ó tan ìṣòro wa. A gbàgbọ́ wípé àwọn tí ó dàbí ẹni wípé ayé ń pọ́n lójú, ti ilé ń létí ọ̀nà ń nà, tí ó dàbí ẹni pé a fi àìsàn sí wọn lára, tàbí tí ìpọ́njú ìbànújẹ́ pọ̀pọ̀ tí ó wà fún wọn, a bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé kí ẹ dá wọn sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìṣòro tí a kó wá síwájú yín lónìí, ẹ dá àwọn àdúrà àwọn ènìyàn yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú ìwé wòlíì Aísáyà orí 44 ẹsẹ̀ 17, ìwé wòlíì Aísáyà orí 44 ẹsẹ̀ 17, ẹsẹ̀ 17, kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí yóò lè ṣe nǹkan, àti gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ ó dalé ẹ̀bi. Èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ Olúwa, láti ọ̀dọ̀ mi ni òdodo wọn ti wá, lè Olúwa wí. Ohun tí wòlíì Aísáyà jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ìgbà ayé rẹ̀ ni wípé, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀tá púpọ̀ lè ó dìde sí wọn, tí àwọn ọ̀tá wọ̀nyí sì ní ohun ìjà tí ó lágbára, tí ó burú jùlọ, pé síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí wọn tí yóò lè pa wọ́n lára. Bí a bá ń sọ nípa ohun ìjà tí ọ̀tá ń ṣe sí ni, àwọn ọmọ Íjíbítì tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀tá Ísírẹ́lì ní ìgbà àtijọ́, wọ́n ní ọgbọ́n àyíkọrọ yìí, wọ́n sì ní agbára òkùnkùn púpọ̀, tó jẹ́ wípé wọ́n ní àwọn ohun ìjà tí ó lè ṣe ni lọ́ṣẹ́ púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ará Assyria àti àwọn ará Babylonia ni wọ́n ní àwọn ohun ìjà, àwọn olóró tí ó pọ̀. Ṣùgbọ́n Aísáyà ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé, bí wọ́n bá lè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, wípé kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí wọn tí yóò lè ṣe wọ́n ní nǹkan. Ìdánilójú yìí náà ni Ọlọ́run sì tún fún wa lónìí wípé, bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé ọ̀tá lè lágbára, agbára òkùnkùn, wo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da lebi bi o ba je omo olorun bi o ba je iranse olowa wi pe awon nkan won yi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto kosi ifaya fun si jacobo be ni kosi aposhe si israeli ni sisi ile ama wini ti jacobo ati ni ti israeli ohun ti olorun se an so fun wi pe kosi ohun ti a se si amo israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe kosi aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti olorun fun wa abo ti olorun fun wa ore ti olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki obi mo fun awi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala israeli wa ohun ti Jeremiah n so ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli n so fun wipe lasan ni awon ti o n lo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o n lo si petele tabi awon ti o n lo si ikorita tabi awon ti o n lo si eti okun tabi awon ti o lo n se irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otuba nte ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi idande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigba ti a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon won yi ti a ti gba sile awon won yi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile ise bayi tabi awon ti won gbo eri ore Olorun awon ti won gbo eri igbala Olorun awon ti won mo ise iyanu ti Olorun se nipa gbigbanila nipa sisoni di mimo nipa fifi agbara emi Olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun kogbogun ti Olorun ma nwo san nihi o ma yani lenu o si ma ko wa lominu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atun bi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan se enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun awi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt ti won gwa iran lowo nibi ti ko si iran lowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko olorun alaye sile o ko eni mimo israeli sile o ko igbala ti jesu christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irobo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atonije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba wi o to nde ba wi pe awon nkan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n kepe oluwa ti o ti moruko jesu christi oluwa ti o ti n we ninu eje jesu christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon nkan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re ohun ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni tooto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n ka bíbélì tó yìí ṣé a kò tí mọ̀ wípé àwọn aláìṣe òótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run o ní bí a ti ń sọmọ ọlọ́run tó tí a ń wá sí ilé ìsìn tó ṣé a kò tí mọ̀ wípé aláìṣe òótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìwà ọlọ́run tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣesí ọlọ́run tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé ọlọ́run jẹ́ ẹni mímọ́ ó sì jẹ́ olóòótọ́ ṣé a kò tí mọ̀ wípé aláìṣe òótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ o kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà ṣé orí fún ara rẹ wípé àwọn abọ̀rìṣà pàápàá wọn kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọba ọlọ́run ó ní kí a má ṣe tan ara wa jẹ kí àwa fúnra wa pàápàá kí a má tan ara wa jẹ kí a má jẹ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn wá jẹ wípé kì í ṣe àwọn abọ̀rìṣà ni yóò lè jogún ìjọba ọlọ́run nínú kọ́rìntì kínní kan náà nínú orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ó ń sọ ojúṣe tí a ní láti ṣe ó ń sọ fún wa wípé bí a bá ti ń ṣe ìbọ̀rìṣà ohun tí a ní láti ṣe ni wípé kí a kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ kí a ké pe orúkọ olúwa nínú kọ́rìntì kínní orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́ mi ẹ sá fún ìbọ̀rìṣà wípé ìrònú pọ̀wàdà ni ó yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ ìrònú pọ̀wàdà ni ó yẹ abọ̀rìṣà ìrònú pọ̀wàdà ni ó yẹ ẹni tó ń ṣe àgbèrè ìrònú pọ̀wàdà ni ó yẹ ẹni tí ó ń rẹ òfin ọlọ́run kọjá ó ní nítorí náà bí a bá ń fẹ́ ìtọ́ni ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ ìtọ́jú ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ ààbò láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run bí a bá ń fẹ́ kí agbára tí ó wà nínú orúkọ jésù kí ó jẹ́ fún wa bí a bá ń fẹ́ kí agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ jésù kí ó jẹ́ tiwa bi e ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ti layika wa bi e ba nfe ki agba olon ki o ma le ota ki o ma le esu sa ni igbese aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olofe mi e sa fun iborisa bi e ba nso nipa ironu ko ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti anda ironu ko ada yi yo fa awon kan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun opo awon ti won gbagbo si wa won jewo won si fi ise won han opo awon ti o gbagbo won wa awon wonyi ki se awon ti o so wipe won gbagbo ni ikoko ti won ko le darapo pelu awon omo olorun awon wonyi ki se awon ti won so wipe won gba oruko Jesu Kristi gbo sugbon ti won ko je ki amo wipe oni gbagbo ni won je ni igboro o so wipe opo awon eniyan wonyi ti won gbagbo ni tooto won wa won jewo won si fi ise won han ki si se die ninu awon ti nse isekuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si shiro iye won won si ri o je egba medogbon iwon fadaka on ti anje ki o ye wa ni hin ni wipe lese kese ti awon wonyi gbagbo won se on ti o wu ni lori won se on ti o fi han wipe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopa yida ninu won awon ti o ti dabi eni wipe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wipe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o jemo iborisa tabi alopaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wipe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wipe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisa sile o daju wipe awon orisa ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nsomo de e to nsomowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won koju le ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro Oluwa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon orisa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti eni keni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese kerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko esu ati ise re iborisha ati awon kan ti o ran mo iborisha awon ti won ti ko sile awon ni a pe ni omo olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a to ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara waru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emire awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Christ Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ijeri rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni an pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju ija se wa bi abaje ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki we pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun we pe ati ko ese wa sile we pe ati di omo Olorun we pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi e ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkera muramu gege bi kini o o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba da bi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wi pe wo se wa ni bi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile Olorun ti agbekele Olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni ti nbe ninu yin to bi ju eni ti nbe ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wi pe oye ko ye bi won ba gbo wi pe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wi pe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo pe enikan ti o dabi esu fun ara re wi pe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun a wi pe bi a ba je onigbagbo to oto eni ti nbe ninu wa o to bi ju eni ti nbe ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni le hale enikeni le so nkan ti o fe so se a mo wi pe ihale farao o po si awon omo Israeli sugbon ta lo segun awon omo Israeli lo segun se a mo wi pe ihale Nebukadnesari o po nigbati o fe gbe Shedraki Meshaki ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe o nija loni wi pe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wi pe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon omo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shedraki Meshaki ati Abednego sile Olorun ti o daabo bo Daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani osho tani aje tani elebologun tani awon ti o nkaakiri be bi pidan pidan bi satani ba di temole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo siro okokun ti won ta fa si oni gbangba o daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti olorun ni tooto olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mu esan koro bi banuje ba wa yo mu iban yo mu ki banuje lo nitori be je ki adide duro bi o ba je aborisa sibe bi o ba je elese sibe bi o ba je alagbere sibe bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri bi o ba je ewo ni o si ma nse ife ku fe kaakiri ki o so fun olorun wi pe o fe je ti olorun o fe ki eje jesu ki o we onu o fe ki oro olorun ki o joba ninu re o fe di eda tuntun o fe je ti olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re awon ota ko ni lagba lori re awon elebo logun ko ni lagba lori re awon alalupa ida ko ni lagba lori re osho ati aje ko ni lagba lori re bi o ba je ti olorun ni toto kepe olorun so fun olorun wi pe o fe je ti olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re ko si si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si oyin ja ti a se si o ti o le pa o lara ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo se je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile ki o le je ti olorun ni toto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni toto o daju wi pe au da osile au tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si fun ni ti o je ti olorun eru ko si fun ni ti o gbagbo ninu Jesu Christi eru ko si fun ni ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si fun ni ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni ani ti n gbe inu re Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

ye ni gba ti o da bi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro okan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa yi ni a npe ni alaafia olorun ninu Philippi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti a npe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o ti le je we pe awon kan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti a nri layika wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o yi o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese wonyi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo olorun ki a mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ki a ma fi awon ibere wa ki a ma fi siwaju olorun pelu idope o ni bi a ba se be o ni alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa o ni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wi pe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wi pe ele isele ton so bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan wonyi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerindinlogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi wahala lodoju ko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo nyo wa lenu bi a ba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi siwaju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia nibi gbogbo yo wa pelu wa iba je ninu ile isin iba je ninu ile wa iba je nibi ise tabi nibi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a si n wo awon ileri re ti a n duro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti a

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori kejidilogun nigba ti Jethro alufa midiani ana Mose gbo ohun ti Olorun ti se fun Mose ati fun Israeli awon eniyan re ati pe Oluwa mu Israeli lati Egypt jade wa nigba na ni Jethro ana Mose mu Sipura aya Mose wa leyin ti o ti ran pada ati awon omo re mejeji ti oruko kan je Gashomu nitori ti o wipe emi se alejo ni ile ajeji ati oruko ekeji ni Eliezeri nitori ti o wipe Olorun baba mi ni alatileyin mi o si gba mi lowo ida farao ati Jethro ana Mose o to Mose wa ti on ti awon omo re ati aya re si ju nibi ti o gbe do si leba oke Olorun o si wi fun Mose pe emi Jethro ana re ni o to wa pelu aya re ati awon omo re mejeji pelu re Mose si jade lo ipade ana re o si teriba o si fi enu ko ni enu won si bere alaafia ara won won si wo inu ago Mose si so on gbogbo ti Oluwa ti se si Farao ati si awon ara Egypt nitori Israeli fun ana re ati gbogbo iponju ti o ba won ni ona ati bi Oluwa ti gba won Jethro si yo nitori gbogbo ore ti Oluwa ti se fun Israeli eni ti o ti gbala lowo ara Egypt Jethro si wipe olubukun ni Oluwa eni ti o gba yin la lowo awon ara Egypt ati lowo Farao eni ti o gba awon eniyan la lowo awon ara Egypt mo mo ni isisiyi pe Oluwa tobi ju gbogbo orisa lo ni tooto ninu oran ti won ti se fefe si won Jethro ana Mose si mu ebo sisun ati ebo wa fun Olorun Aaron ni si wa ati gbogbo awon agba Israeli lati ba ana Mose jeun ni waju Olorun o si se ni ijo keji ni Mose joko lati ma se idaju awon eniyan si duro ti Mose lati owuro titi o fi di asale nigbati ana Mose si ri gbogbo eyi ti o nse fun awon eniyan o ni kini eyi ti won se fun awon eniyan yi e se ti won nikan fi da joko ti gbogbo eniyan si duro ti o lati owuro titi o fi di asale Mose si wi fun ana re pe nitori ti awon eniyan to mi wa lati bere lowo Olorun ni nigbati won ba ni ejo won a to mi wa emi a si se idajo laarin enikini ati enikeje emi a si ma mu won mo ilana Olorun ati ofin re ana Mose si wi fun pe eyi ti won se ni ko dara daju daju iwo dara re lagara ati iwo ati awon eniyan yi ti o pelu re nitori ti nkan yi wo woju fun o iwo nikan ki yo le se ti ka re feti sile ni sisin yi si omi emi o fun o ni imo Olorun yo si pelu re iwo wa niwaju Olorun fun awon eniyan yi ki iwo ki o ma mu oran won wa si odo Olorun ki o si ma ko won ni ilana ati ofin won ni ki o si ma fi ona ti won o ma rin han fun won ati ise ti won o ma se pelu pelu iwo si sa ninu gbogbo awon eniyan yi awon okunrin ti o to ti o beru Olorun awon okunrin olooto ti o korira oju kokoro iru awon won ni ki o fi je olori won lati se olori egbegberun ati olori oro orun ati olori ara adota ati olori mewa mewa ki won ki o si ma se idaju awon eniyan nigba kugba yo si se gbogbo ejo nla ni ki won ki o ma muto wa sugbon gbogbo ejo kekeke ni ki won ki o ma da yo si rorun fun iwo ti kala re won si ma ba oru eru na bi iwo ba je se nkan yi bi Olorun ba si fi ase fun obe nje iwo le duro pe ati gbogbo awon eniyan yi pelu ni yo si de epo won ni alaafia Mose si gba ohun ana re gbo o si se ohun gbogbo ti o wi Mose si yan awon eniyan ti o to ninu gbogbo Israeli o si fi won se olori awon eniyan olori egbegberun olori oro orun olori ara adota olori mewa mewa won si se idajo awon eniyan nigba kugba oran ti o soro won a mu to Mose wa sugbon awon ti kala awon se idajo gbogbo oran kekeke Mose si je ki ana re ki o lo oun si ba ti re lo si ile re
2: Exodus ori 19 ni osu keta ti awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt tan ni ojo na gan ni won de ijo Sinai won sha ti si kuro ni Refidimu won si wa si ijo Sinai won si do si iju na nibe ni Israeli si do si ni waju oke na won si si goke to Olorun lo Oluwa si ko si lati oke na wa wi pe bayi ni ki iwo ki o so fun ile Jacob ki o si wi fun awon omo Israeli pe eyin ti ri ohun ti mo ti se si awon ara Egypt ati bi mo ti royin ni apa iye idi ti mo si mu yin to ara mi wa je ni sisiyi be yin ba fe gba ohun mi gbo ni tooto ti e o si pa majemun mi mo nigba na ni eyin o je isura fun mi ju gbogbo eniyan lo nitori gbogbo aye ni ti emi eyin o si ma je ijoba alufa fun mi ati orilede mi mo won yi ni oro ti iwo so fun awon omo Israeli mo si si wa o si ranse pe awon agba awon eniyan o si fi gbogbo oro won yi lele ni waju won ti Oluwa pa lase fun gbogbo awon eniyan na si jumo down won si wi pe ohun gbogbo ti oluwa wi ni awa o se mose si mu oro awon eniyan pada to oluwa lo oluwa si wi fun mose pe wo emi to wa ninu awo somo sisu ki awon eniyan ki o le ma gbo nigba ti mo ba n ba o soro ki won ki o si ma gba ogbo pelu lai lai mose si soro awon eniyan na fun oluwa oluwa si wi fun mose pe to awon eniyan yi lo ki o si ya won si mimo ni oni ati ni ola ki won ki o si fo aso won ki won ki o si mura de ijo keta nitori ni ijo keta oluwa yo so kale sori oke sinai ni oju awon eniyan gbogbo ki wo ki o si se agbara fun awon eniyan yika pe e ma kiyesi ara yin ki e ma se gun ori oke lo ki e ma si se fowo ba eti re enikeni ti o ba fowo kan oke na bi pa ni nitooto owo kowo ko bodo kan bi ko se pe ki a so ni okuta tabi ki a gun pa nitooto iba se eranko iba se eniyan ki yo la nigbati ipe ba fun ki won ki o gun oke wa mose si so kale lati ori oke na wa sodo awon eniyan o si ya awon eniyan si mimo won si fo aso won o si wi fun awon eniyan pe e mura de ijo keta ki e ma se sun ma aya yin o si se ni owuro ijo keta ni ara ati monomono wa ati awo somo sisu dudu lori oke na ati ohun ipe na si ndun kikan kikan to be ti gbogbo awon ti wa ni ibudo wariri mose si mu awon eniyan jade lati ibudo wa lati ba olorun pade won si duro ni haisale oke na oke sinai si je kike efi nitori ti oluwa sokale sori re ninu ina efi na si goke bi efi ilero gbogbo oke na si mititi o si se ti ohun ipe si dun ti o si mule kijikiji mose soro olorun si fi ara da ni ohun oluwa si sokale wa si oke sinai lori oke na oluwa si pe mose lori oke na mose si goke lo oluwa si wi fun mose pe sokale kilo fun awon eniyan ki won ki o ma ba ya sodo oluwa lati be wo ki opo ki o ma ba se gbe ninu won si je ki awon alufa pelu ti o sumo oluwa ki o ya ara won si mimo ki oluwa ki o ma ba kolu won mose si wi fun oluwa pe awon eniyan ki yo le wa sori oke sinai nitori ti iwo ti kilo fun wa pe so agbara yi oke na ka ki o si ya si mimo oluwa si wi fun pe lo sokale ki iwo ki o si goke wa iwo ati aroni pelu re sugbon ki awon alufa ati awon eniyan ki o ma se ya lati goke to oluwa wa ki o ma ba kolu won be ni mose so kale to awon eniyan lo o si soro fun won
0: This CLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: Ori ogun oluwa si so gbogbo oro won yi pe emi ni oluwa olorun re ti o mo jade lati ile egypti lati oku eru jade wa iwo ko gbodo ni olorun miran pelu mi iwo ko gbodo ya ere fun ara re tabi aworan kan ti nbe loke orun tabi ti ohun kan ti nbe ni isale ile tabi ti ohun kan ti nbe ninu omi ni isale ile iwo ko gbodo te ori ara re ba fun won be ni iwo ko gbodo si won nitori emi ni oluwa olorun re olorun owu ni mi ti nbe se awon baba wo lara awon omo lati ran diran keta ati ekerin ninu awon ti o korira mi emi a si ma fi anu han egbegberun awon ti o fe mi ti won si n pa ofin mi mo iwo ko gbodo pe oruko oluwa olorun re lasan nitori ti oluwa ki yo mu awon ti o pe oruko re lasan bi alailese ni orun ranti ojo isinmi lati ya si mimo ojo mefa ni iwo sise ti iwo si se ise re gbogbo sugbon ojo keje ni ijo isinmi oluwa olorun re ninu re iwo ko gbodo se ise kise kan iwo ati omo re okunrin ati omo re obinrin omo odo re okunrin ati omo odo re obinrin ati ohun osin re ati alejo re ti nbe ninu ibode re nitori ni ijo mefa ni oluwa da orun won aye okun ati ohun gbogbo ti nbe ninu won o si sinmi ni ijo keje nitori na ni oluwa se bo si ijo keje o si ya si mimo bowo fun baba ohun iya re ki ojo re ki o le pe ni ile ti oluwa olorun re fi fun o iwo ko gbodo paniyan iwo ko gbodo se panshaga iwo ko gbodo jale iwo ko gbodo jeri eke si enikeji re iwo ko gbodo soju kokoro si ile enikeji re iwo ko gbodo soju kokoro si aye enikeji re tabi si omo odo re okunrin tabi omo odo re obinrin ako malu re ketekete re tabi ohun gbogbo ti se ti enikeji re gbogbo awon eniyan na si ri ara na ati monomono na ati ohun ipe na won ri oke na nse efi nigbati awon eniyan si ri won se won duro ni okere rere won si wi fun mose pe iwo ma ba wa soro awa o si gbo sugbon ma se je ki olorun ki o ba wa soro ki awa ki o ma ba ku mose si wi fun awon eniyan pe e ma beru nitori ti olorun wa lati dan yin wo ati ki eru re ki o le ma wa ni oju yin ki eyin ki o ma se ise awon eniyan si duro ni okere rere Mose si sun mo bi okunkun sisu na nibi ti Olorun gbe wa Oluwa si wi fun Mose pe bayi ni ki iwo ki o wi fun awon omo Israeli pe eyin ri bi emi ti ba yin soro lati orun wa eyin ko gbodo se Olorun miran pelu mi eyin ko gbodo se Olorun fadaka tabi Olorun wura fun ara yin pepe rupe ni ki iwo mo fun mi lori re ni ki iwo ki o ma ru ebo sisun re ati ebo alaafia re aguntan re ati ako malu re ni bi gbogbo ti mo ba gbe fi iranti oruko mi si emi o ma to wa emi o si ma bukun fun o bi iwo ba si mo pepe okuta fun mi iwo ko gbodo fi okuta gbigbe mo nitori bi iwo ba gbe ohun ona re le ori re iwo so di aimo iwo ko si gbodo ba kasogun ori pepe mi ki ihoho re ki o ma se han lori re
3: eje ki a gbadura baba awa lati gbo oro yin nisisin yi ebe wa ni pe ke ba wa soro ke se wa loju emi ke awon ibokun ti emi ti e ti pese sile fun wa ki o le je ti wa e fun wa ni emi igboran ati igbagbo lati gba awon ipese yin fun wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi mo se ro we pe o ye ki atun wo iwe mimo ke awo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo nitori na ohun ti a soro le lori nisisin yi ni gbigba emi mimo je ki n se alaye die fun o nipa we pe a n gba emi mimo opolopo ni ohun ti a n gba lowo Olorun bi a ba n so nipa igbala eyi je nipa idariji ese bi a ba n so nipa ti iwenumo tabi nipa iso di mimo eyi je iriri kan ti a ma ni leyin igba ti a ba ti ni igbala bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awon ebun miran awon nkan wonyi je awon ebun lati odo Olorun iba se iwosan iba se igbala iba se isodi mimo iba se itusile tabi idande sugbon nigbati a ba nso wipe ki a gba emi mimo o je ohun ti o tayo eti ati nso tele tele iru apejuwe ti mo le se fun ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won tin ta moto bi o ba fun wa ni moto ayokele kan o seese ki a gba moto ayokele yi e je wi pe a gba ebun sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan bi o ba wa ti o so fun a wi pe o je ife Olorun wi pe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re o gba sinu ile a o ri wi pe ebun o ko to olufuni ni ebun e je wi pe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko o je eniyan o je oga ibi ise o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo eni apere ti a le se fun wa wi pe iwosan idande ati awon nkan miran won je ebun ni toto sugbon emi mimo o je iketa ninu meta lokan o je eni ti o tobi eni ti o lagbara eni ti o ti wa lati ayeraye ti yo si ma wa titi ayeraye eni ti o je wi pe bi a se nko eko bibeli a ri wi pe dogba dogba ni emi mimo yi pelu baba ati omo oni o ma fun wa ni agbara fun ise isin ninu ijo oni o si ma fun wa ni agbara lati se awon ohun ti Olorun lana sile fun wa ninu aye bi ati ngba Kristi gege bi olugbala be ni o ye ki a tun mo bi ati gba emi mimo gege bi eni ti o fun wa ni agbara ati okun lati se awon ti Olorun lana sile fun wa ki awo Johanu ori keje ese iketa din lo ese kokandinlogoji Johanu ori keje ese kokandinlogoji sugbon o so eyi ni ti emi ti aogba o so eyi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko iti fi emi mimo fun ni nitori a ko iti se Jesu logo nihi ni ati nso nipa emi mimo wipe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wipe ke agba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wipe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wipe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wipe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tujade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa eni ki a wa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji Peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a se baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ki a si ki a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ah ah ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo ah o ni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wipe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wipe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa ninu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si tetilele ke ri won lese lese ke a wo ohun ti o ye ke a se ke a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma npe ni ijo emi o je ede ti a nsilo nitori pe bi a ba nso nipa ijo emi awon ijo ti a ntoka si won yi won ko mo nipa emi mimo toto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se ngowa bo se njoba ni igbese aye enikokan awon ma nfi aye sile fun emi esu won ma nfi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba nso nipa ijo emi toto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se an topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan be ni emi mimo dari won majemu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo majemu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi wonyi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a parabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba so mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atun ni eti ogun okeju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni ikokan bi ati n gbe ese ni ikokan a o lo si oke nibi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ki a gba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ki a gba emi mimo gbati a se ayewo bibeli a ri wi pe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ke a bere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu poada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun awi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti an so nihin ni we pe elese kokan o je ota Olorun tele eni an so fun wa ninu oro Olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Kristi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Kristi ko fun awa alaiwa bi Olorun ni ese kejo sugbon Olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese Kristi ku fun wa eni o wa nso we pe nisinsiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a firubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba Olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to Olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo Olorun tele sugbon ti o fe sin Olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o ke pe Oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba Olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Kristi we Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo Olodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti Olorun be lowo wa wi pe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti an so lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti an se awon ti a ri wi pe ojomo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki ani ki Olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi we wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba Olorun laja ninu Kolose ori keji ese kefa Kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Kristi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikokanlelogun je won yi ni dajo ti wo gbe kale ni waju won bi wo ba ra okunrin eberu ni eru odun mefa ni ohun o sin ni odun keje yo si jade bi ominira lofe bi o ba nikan wole wa ohun si nikan jade lo bi o ba ti gbe iyawo nje ki aya re ki o ba jade lo bi o ba se pe oluwa re ni o fun ni aya ti o si bi omokunrin tabi omobirin fun aya ati awon omo ni yo je ti oluwa re ohun ti kara re yo si nikan jade lo bi eru na ba si wi ni gbangba pe emi fe oluwa mi aya mi ati awon omo mi emi ki yo jade lo ide ominira nigba na ni ki oluwa re ki o mu lo sodo awon onidajo yo si mu lo si enu ona tabi si opo enu ona oluwa re yo si fi olulu ni eti won a si ma sin titi aye bi enikan ba si ta omo re obirin ni eru ohun ki yo jade lo bi awon eru okunrin ti jade lo bi ohun ko ba wo oluwa re ti o ti fe fun ara re nje ki o je ki ara pada ohun ki yo lagbara lati ta fun ajeje eniyan o sati tan je bi o ba si fe fun omokunrin re ki o ma se si bi a ti se si omobirin eni bi o ba si fe obirin miran ounje re aso re ati ise oko laya re ki o ma se ye bi ohun ki yo ba si se ohun meteta yi fun nje ki ohun ki o jade kuro lofe ni aisan owo eni ti o ba lu eniyan to be ti o si ku pipa ni a o pa bi o ba se pe eniyan ko ba dena sugbon ti o se pe olorun ni o fi ile lowo nje emi o yan ibi fun o nibi ti ohun o gbe sa lo si sugbon bi eniyan ba sika si aladugbo re lati fi etan pa ki iwo ki o ti le mu lati ibi pepe mi lo ki o le ku eni ti o ba si lu baba tabi iya re pipa ni a o pa eni ti o ba si ji eniyan ki o si ta tabi ti a ri ni owo re pipa ni a o pa eni ti o ba si bu baba tabi iya re pipa ni a o pa bi awon okunrin ba si jumo nja ti ekini fi okuta lu ekeji tabi ti o jin ni ese ti ohun ko si ku sugbon ti o da abule bi o ba si tun dide ti o nte opa rin kiri ni ita nigba na ni eni ti o lu yo to bo kiki gbese akoko ti o sonu ni yo san ohun si se ati mu larada sasa bi enikan ba si fi opa lu eru re okunrin tabi obirin ti o si ku si ni owo a o gbesan re ni toto sugbon bi o ba duro di ijo kan tabi meji a ki yo gbesan re nitori pe owo re ni ise bi awon okunrin ba nja ti won si pa obirin aboyun lara to be ti oyun re ise sugbon ti ibi miran ko si pelu a mu ki o san ni toto gege bi oko obirin na yo ti dale ohun si san ni waju onidajo bi ibi kan ba si pelu nje ki wo ki o fi emi dipo emi fi oju dipo oju eyin dipo eyin owo dipo owo ese dipo ese fi ijona dipo ijona ogbe dipo ogbe
2: ina dipo ina
1: bi o ba se pe enikan lu eru re okunrin tabi eru re obirin ni oju ti o si fo ki o si jowo re lo ni ominira nitori oju re bi o ba si ka eyin eru re okunrin tabi eyin eru re obirin ki o si jowo re lo ni ominira nitori eyin re bi ako malu ba kan okunrin tabi obirin ti o si ku siso ni ki a so ako malu na ni okuta pa bi o ti wu ki o se ki a ma si se je eran re sugbon orun oni ako malu na yo mo sugbon bi o ba se pe ako malu na ati ma fi iwo re kan nigba atijo ti a si ti kilo fun oluwa re ti ko si se mo sugbon ti o po okunrin tabi obirin ako malu na ni a so ni okuta pa oluwa re ni a o si lu pa pelu bi o ba si se pe abo iye owo kan fun nje iye kiye ti a bu fun ni yo fi se irapada emi re iba kan omokunrin tabi iba kan omobirin gege bi iru idajo yi ni a o se si bi ako malu na ba kan erukunrin tabi erubirin ohun o si san 30 shekeli fadaka fun oluwa re a o si so ako malu na ni okuta pa bi enikan ba si iko sile tabi bi okunrin kan ba si wa iko sile ti ko si bo ti ako malu tabi ketekete ba bo sinu re oni iko na yo si san yo si fi owo fun oluwa won oku eran a si je ti re bi ako malu enikan ba si pa ako malu enikeji lara ti o si ku ki won ki o ta aye ako malu ki won ki o si pin owo re oku ni ki won ki o si pin pelu tabi bi a ba si mo pe ako malu na ti ma kan nigba atijo ti oluwa re ko se mo ohun o fi ako malu san ako malu ni toto oku a si je ti re
3: e je ki a gbadura olorun wa baba jesu christi ati baba ti wa papa a dupe we pe e mu wa si akoko yi nisinsin yi ki a ba le mo ohun ti e lana sile fun wa e je ki oro yi ki o ye wa ki e se fun wa ni ore ofe lati dide lati gboran ni kia kia bi a ti n gbo oro yi adupe opo e ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji iwe woli Isaiah ori keta leni ogoji lati ese ikewa eyin li eleri mi le Oluwa wi ati iranse mi ti mo ti yan ki eyin ki o le mo ati ki esi gba mi gbo ki o si ye yin pe emi ni a ko mo olorun kan saju mi be ni okan ki yo si hu leyin mi loni oro ti an yewo lati inu iwe mimo lo duro lori akori yi eyin ni eleri mi eyin li eleri mi ni ibiti akayi ni ati je ki o da wa loju wi pe olorun yan awon kan ninu majemu lai lai gege bi eleri lati se eleri ohun wi pe ohun je olorun alagbara ati wi pe ko si olorun miran leyin ohun ati wi pe ko si olugbala miran wese kokanla oni emi ani emi ni Oluwa ati leyin mi ko si olugbala kan ese ikejila emi ti so mo ti gbala mo si ti fi han nigba ti ko si ajeji Olorun kan laarin yin eyin ni se eleri mi bi Oluwa wi pe emi li Olorun bi Olorun ti gbe opolopo dide ni aye igbani ni iran kan si kan miran si iran miran lati je eleri re be ni o gbe awa onigbagbo dide lojo oni lati je eleri tabi lati je enu fun Jesu Christi ninu majemu titun ni ati ka wi pe gbogbo awa onigbagbo awa ti ati ba Olorun laja nipa etutu eje Jesu Christi awa ti ati ni idariji ese awa ti emi Olorun ti o tin ke aba baba lati inu wa awa ti ati ni alaafia ti ati mu idalebi kuro awa ti ati di eda titun nitori iwenu mo ti o wa ninu eje Jesu Christi awa ni ati so di eleri wi pe ki a lo si awon si odo awon ti o wa layika wa lati gbenu so fun Olorun wi pe Jesu Christi ohun ni olugbala ara aye ninu ihire ti Luke ori 24 ihire ti Luke ori 24 ni ese ikeji dini adota ese ikeji dini adota eyin si ni eleri nkan wonyi nihi ki se wi pe awon aposteli nikan ni Jesu n ba soro ki si se wi pe awon okunrin nikan ni Jesu n ba soro gbogbo awon ti won ti ri wi pe Jesu ku fun ese wa asin ati ni ojo keta o jinde kuro ninu oku o si farahan won won si ri ayo si kunu okan won nitori wi pe agbara Olorun o ji Jesu Christi dide ati wi pe aji dide fun igbala wa aji dide fun idalare wa aji dide fun idariji ese wa aji dide ki o ba le je eni ti o so wa po pelu Olorun oni nisinsiyi ti e ti ri mi nisinsiyi ti e ti to ebun Orun wo nisinsiyi ti e ti ri ase pe igbala ti Jesu Christi se lori igi agbelebo oni eyin ni eleri nkan wonyi bi o ba je ti Olorun bi a ba ti gba okan re la bi a ba ti dari ese re jio Jesu Christi o so di alore o so di ajihin rere o so di eleri ti yo ma jeri ni bi gbogbo ni ayika re wi pe Jesu Christi ni olugbala wo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye ati titi de opin ile aye nibi gbogbo ti omo Olorun ba lo nibi gbogbo ti aba ti ba omo Olorun pade ni omo Olorun ni lati ma jeri wi pe Jesu Christi ni olugbala nitori be bi o ba ti mo Jesu Christi gege bi olugbala ti o ti gba iye aini pekun nipase re ti ati koruko re si iwe iye Olorun ti emi Olorun ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun o ti di ajumojogun pelu Jesu Christi ati pe nisinsiyi bi o ba ku o fi orun rere sere je iru eni be o ye ki a mo wi pe enikokan wa ti a ni eri yi wi pe Jesu ngbala ati wi pe Jesu Christi o ma npese wa sile fun orun rere o ye ki a mo wi pe ati di eleri Jesu Christi wi pe Jesu ni olugbala ye ki a wo eko yi ni finifini ki a ye ipa meta wo ninu eko yi ikini eleri otito ati eleri eke bawo ni a se le da eleri otito mo yato si eleri eke ikeji iwaasu ati ogbon awon eleri otito iwaasu ati ogbon awon eleri otito iketa agbara ati eredi iwaasu awon eleri otito ikini eleri otito ati eleri eke awon wo ni a npe ni eleri eke bi abari eleri kan yala ni ile ejo tabi ni agbole bi enikan ba wa nibi ti a ti n se idajo se o mo we pe bi a ba fe se idajo a n fe mo kini otito ti a le mo nipa eni ti a n fe da lejo yi boya eniyan rere ni tabi eniyan boboro ni bi eleri kan ba jade wa bi o ba si so nkan sugbon ti a wa se ayewo tabi awari re we pe nkan ti o n so oju re ko to wi pe ko mo lajori ko mo idi ko si mo ohunkohun nipa nkan to n so nipa re a o so wi pe iru eniyan bayi eleri eke ni ninu orin Dafidi ori 35 ese ikokanla orin Dafidi ori 35 ese ikokanla awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke dide won bi mi li ohun ti emi ko mo awon eleri eke won fi otito sile won joko si di iro awon eleri eke won fi oju ona sile won ya si ona miran ti ko ni gbe ni debi ti an lo awon eleri eke won ko ni so otito to wa ni di oro ti a gbe kale nitori be awon ti won o ti iba Jesu Christi pade won o mo itan agbelebo won o mo iwasu ihirere won o ni idaniloju iku Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa won o ni idaniloju wipe Jesu Christi nikan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile n waasu ohunkohun ti won ba n so a ka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori 12 ese 17 eni ti o so otito o fi ododo han jade ṣùgbọ́n ẹlẹ́rìí èké ẹ̀tàn. Ẹlẹ́rìí èké máa ń fi ẹ̀tàn hàn jáde. Ó ṣeéṣe kí a rí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń wá bí wọ́n ṣe lè di àtúnbí, wọ́n wá bí wọ́n ṣe lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹnìkan gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí. A sọ wípé a ti fi àmì òróró yan òun láti máa wàásù, láti máa wàásù fún àwọn tí wọ́n ń wá ọ̀nà òtítọ́. Ó ṣeéṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó máa sọ fún ọ wípé bí wọ́n bá fẹ́ ní àlàáfíà, bí wọ́n bá fẹ́ mọ Ọlọ́run, bí wọ́n bá fẹ́ kí inú Ọlọ́run kí ó dùn sí wọn, bí wọ́n bá ń fẹ́ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ó ṣeéṣe kí ó sọ fún ọ wípé kí wọn kí ó lọ pẹran, kí wọn kí ó lọ ṣe sàárà, tàbí kí wọn kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún alágbélówó, tàbí kí wọn kí ó lọ máa jẹ́wọ́ fún àáfàá kan, àlùfáà kan ní ọjọ́ Sátidé. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ ẹlẹ̀tàn ni wọ́n. Wọ́n jẹ́ àwọn ẹlẹ́rìí èké. Wọn ò mọ iṣẹ́ ìràpadà tí a ṣe lórí igi àgbélébó nípasẹ̀ Jésù Kristì. Àwọn ẹlòmíràn wọn sọ wípé bí a bá rí ẹni tí ó fẹ́ ní ìgbàlà, bí a bá rí ẹni tí ó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, wípé kó máa tiraka nínú agbára ti ara rẹ̀ láti dojú ìjà kó ẹ̀ṣẹ̀, láti dojú ìjà kó èṣù. Wọn ò sọ nípa oore ọ̀fẹ́ àtòkèwá, wọn ò sọ nípa àlàáfíà àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, wọn ò sọ nípa ìdáríjì tí a ní lọ́fẹ̀ẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wọn ò sọ nípa iyebíye ètùtù tí Jésù Kristì tí ó fa ara rẹ̀ ṣe fún wa, wọn ò sọ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì tí wẹnimọ́ láúláú funfunjú slow lọ. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ àwọn ẹlẹ́rìí èké. Ìgbà mìíràn a máa ń rí bóyá nínú ọkọ̀ èrò tàbí ní tòsí wa, àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbé agogo síta, wọ́n máa lago, wọ́n máa ní wọ́n wàásù wípé àwọn ń jẹ́rìí Jésù. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí tí wọ́n ń jẹ́ yìí ìgbà mìíràn á dàbí ẹni pé wọ́n ń ṣépè fáwọn èèyàn, ìgbà mìíràn á dàbí ẹni pé wọ́n fi àwọn èèyàn gégùn. Èyí kì í ṣe wípé wọ́n ń jẹ́rìí. Àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn ajẹ́rìí òtítọ́ fún Jésù. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa pera wọn ní ajẹ́rìí pàápàá, wọ́n máa lọ káàkiri, wọ́n máa sọ pé bàbá ṣe tọ̀hún, wípé a ó rí ìgbàlà, pé bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ a ó lè bá Jésù jọba níkẹyìn. Ṣùgbọ́n wọn ò mọ nípa àtúnbí, wọn ò mọ nípa iyẹ nípẹkún, wọn ò mọ nípa bí a ṣe lè jẹ́wọ́ ìṣòwà kí a kọ́ sílẹ̀, kí a di àtúnbí, kí a di ẹni tí a ti yí padà. Wọn ò mọ bí a ṣe lè wá sínú Jésù, kí a di ẹ̀dá tuntun, kí àwọn àtijọ́ kí ó kọjá lọ, àti kí ohun gbogbo kí ó di ọ̀tún. Àwọn wọ̀nyí wọ́n jẹ́ àwọn ẹlẹ́rìí èké. Àwọn wo ni a lè pè ní àwọn ẹlẹ́rìí olóòótọ́? Yẹ kí a wo ìwé òwe orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ìwé òwe orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Olóòótọ́ ẹlẹ́rìí gba ọkàn sílẹ̀. Kí a kankan sọ wípé olóòótọ́ ẹlẹ́rìí gba ọkàn là, nítorí pé gba tí ènìyàn bá ti wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé ìdájọ́ Ọlọ́run rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí rẹ̀, a sì ti sàmì sílẹ̀ fún wípé ẹni yìí bó bá kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wípé yóò lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ìdájọ́ ayérayé, ìyà ayérayé ó ń bọ̀ lórí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ló máa ń gba irú ọkàn bẹ́ẹ̀ là kúrò nínú ìdájọ́ Ọlọ́run. Ẹlẹ́rìí olóòótọ́ ni ó máa ń fi ọ̀nà ìmọ́lẹ̀, ọ̀nà ìhìnrere, ọ̀nà ìdáríjì, ọ̀nà ìdáǹdè, ọ̀nà ìgbàlà, ni ó máa ń fi han ẹni, ni ó máa ń sọ wípé èyí ṣe tẹ́ ẹ fẹ́ kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín. Ṣebí Jésù Kristì ti kú fún wa? Ṣebí Jésù Kristì